0: No, na human remains po talaga ito pong mga nakitang buto dyan sa Taalik. At kailan niyo po ito nakita, sir?
1: Ito po ay, Ma'am Denji, ito po ay simula po noong July 10, noong 2025, ay nangulekta na po ang ating whole government approach. Nag-retrieve po tayo ng mga iba-ibang ebidensya doon. Umabot po ito ng halos 2,000 plus. Pero po, nakita po natin at na-examine na mga 1,400 lang po ang human bones na nakita.
0: So dun, out of 2,000 pieces, 1,400 ang confirmed na human remains. So ngayon po, sir, dumadaan na po ito sa examination para malaman natin kung kanino pong mga buto ito at ilang tao ang nagmamay-ari ng buto.
1: Opo, dumadaan po after po ng collection ng ating mga Coast Guard, ibinibigay po ito sa ating tropa doon sa 4A, which is composed of 8 team na DVI. At dito po ay sinisigrigig po yung mga bones natin at mga ebidensya na nakukuha. Kasama na rito yung ibang lubid, damit, animal bones or human bones. Itong human bones po ay nakukonfirm po ito dito sa PNP Forensic Group, dito po sa tinatawag nating Medical Legal Division. Dito sa Medical Legal Division, ini-examine po natin to by gross examination, anthropology, then pagkatapos po, magkakaroon po tayo ng radiology examination or tinatawag nating X-ray. After X-ray po, dadaan din po ito sa odontology. Pagkatapos po ng odontology, ay pupunta na po ito sa DNA examinations.
0: Colonel, sabi niyo nga po July 25 pa po kayo naghahanap, ano? Dahil matagal na po o hindi natin alam kung gaano katagal na itong human remains na ito o mga buto na nakita niyo po dyan sa lawa, may gaano po kalaki yung epekto nito doon sa proseso na ginagawa niyo ngayon para malaman natin kung kanino po talagang remains galing ito at gaano pa po katagal bago malaman kung kanino po talaga o sino nagmamay-ari nito?
1: Ito po talaga ay mahabang proseso. Nagsisimula po ito dahil sa mga factors na kinukonsidera ng ating mga experts. Kasama na rito po yung high acidity kasi napakataas po ng sulfuric acid, yung diluted sulfuric acid sa Taal Lake at yung mga minerals kagaya po ng aluminum, sodium at magnesium. Ito po ay talagang hyper acid po ito. Masyadong corrosive po ito na nagkukos po ng tinatawag nating demineralization ng buto or nasisira yung buto. Pangalawa po rito yung tinatawag na hydrolysis kung saan kinakain po yung DNA strands po ng ating mga ebidensya. Pangalawang factor po rito ay yung matagal na immersion doon sa tubig. Nagkukos po ang water molecules, umapasok po yun sa buto at nagkakaroon po ng hydrolysis ng mga DNA. At ang pangatlo pong rason po na nakikita rito is yung temperature ng ating Taal Lake, umaabot po sa 29 to 35 degrees Celsius. Ito pong temperatura na mataas ay nagkakaroon po ng hyperactivity po yung microbial activity. Kaya nagkakaroon po ng microbio degeneration po yung ating mga ebidensya.
0: Colonel,
1: itong tatlo po na ito ay napakalaki ang konsiderasyon kung paano ang strategy at management po ng ating mga forensics. So ngayon po, ang mahirap na parte po rito is yung tinatawag natin po ay DNA.
0: Oh.
1: Ang DNA po ay napaka-sensitibo po. At dahil mga buto po ito, ito ang parte ng katawan kung saan napakahirap kumuha ng DNA at konsiderasyon na rin po yung tinatawag natin kaninang tatlong factors. Ngayon, ang ating DNA ay gumawa po at forensic group ay gumawa po ng estratehiya. Hindi lang po isang site ng isang buto ang kinukuhanan natin. So ginawa po natin is nagkaroon po tayo ng prioritization kasi mahal po talaga ang DNA pero binabaliwala po natin yun. Tatlong prioritization po. First priority is the most viable na mayroong DNA. Then pangalawa po, ito po yung parang napakahirap nang maging viable. Pero hindi po tayo nawawala ng pag-asa. Binibigyan pa rin po natin ng panahon na kuhanan natin ng DNA yung site na ito.
0: Oo.
1: Yung pangatlo po, ito po yung tinatawag na wala nang pag-asa, pero may pag-asa pa rin po. Baka mamaya meron tayong mga kaibigan na ahensya or mga laboratorio na kaya pa nilang kumuha ng DNA kahit na ganito po ang kondisyon ng ating buto. Ito mm-hmm. po yung collaboration na tinatawag. Mapalocal man o mapa-international. Kasi sa amin po dito sa PNP, gumagamit po tayo ng STR. Ito yung ating method of examination, yung short tandem repeat DNA profiling. Kaya po natin ito kuhanin, pero hindi po ito masyadong sensitibo dahil ang method po na ito is para po mabilis kasi marami po kaming kaso.
0: Oo.
1: So mga 3 days lang po magkukuha na dapat, lalo na yung paternity or kaya yung mga swab lang.
0: Mm-mm.
1: Pero pag ang pinag-uusapan na yung sequencing, dito na tayo pumupunta sa mga research. At ito po ay wala po ang ating PNP dahil hindi po ito naaayon sa aming methodology. Pero mayroon po tayong mga kaibigan kagaya po ng UP or yung sa abroad, eh, pwede natin ipadala. Pero ito po ay third priority after matapos pong ma-examine yung first at saka second na priorities.
0: Sige, Colonel,
1: ito po ay 1,400 na mga buto po ang ating ini-examine.
0: Yes po,
1: so,
0: Colonel.
1: So, mga 2,800 kung ito.
0: Sige, siguro Colonel, sa madaling paliwanag po, ang gusto talaga malaman ng tao ngayon, lalo na po ng pamilya nitong missing sa Bungeros, so kung ganyang kahaba yung proseso at ang tagal nang nakalubog po sa tubig nitong mga buto, may posibilidad pa po ba talagang may makukuha tayong DNA dyan para makrossmatch po doon sa profile ng mga nawawalang sa Bungero, at gaano po talaga katagal? Will it take years po ba bago po natin malaman kung kanino pong mga buto nagmamay-ari, yan pong mga yan?
1: Ito po ay tuloy-tuloy ang ating examination. Ma'am DJ, ito kasi alam naman po natin na ang isang buto ng isang tao is 240 plus
0: yes
1: na buto. Kaya mahirap po mag-identify, baka mamaya yung parehong buto ay nagkakapareho po. Kaya kailangan talaga tinatawag nating comprehensive results. Pagkatapos po ng lahat, saka po namin ngayon aayusin. Pero yung sinasabi po natin kung may makukuha pa rin pong DNA. At hindi po tayo titigil hanggat hindi po nakukompleto itong 1,400 at yung mga makukolekta pa po ng ating tropa doon sa Taale ng Coast Guard.
0: In the past po, Colonel, sa mga ganitong pagkakataon, kung meron nang nagawa ang PNP Forensic na kapareho nito pong kaso ng mga missing sa Bungero na matagal nang nailubog yung buto sa lawa at yung sinasabi niyo po mga sulfuric acid content and other contents na pwedeng makasira doon po sa remains ng tao, in the past may nagawa na po ba kayong ganito at gaano po katagal ang inabot ng PNP Forensic bago po nalaman kung sino po ang may-ari ng buto?
1: Ito po talaga, Ma'am DJ, ngayon lang po ito nangyari. At dito pa sa Taal, na napakalaki po ng corrosiveness ng character ng ating tubig at napakatagal na pong na-immerse sa tubig yung ating mga ebidensya. Hindi kagaya po ng Marawi ay dry po at nailibing at may intention po tayong kunin, so na-preserve ng mabuti yung ating pong iba pang mga napagkuhanan ng mga ebidensya na butuman or yung mga ibang organs ay nasa state of decomposition pa lamang, kung nabubuo po at marami pa pong nakukuha. Dito po ay kakaiba. Nasa Taal Lake, napakataas po ng acidity at mayroon na pong mga study na talagang in this kind of character conditions ng ating tubig of high corrosiveness, especially sulfuric acid at iba pang minerals, ay may research na po na mahirap. At yung immersion po niya ay more than 3 years, 2 years, hindi po natin makuha dahil sa napakatagal ng skeletonized na po talaga. At minsan, pinatawag natin non-viable na talaga. Magaan na yung buto. Wala nang bigat. Ibig sabihin, nawawala na yung laman. Pumapasok na po talaga yung tubig. So nagkakaroon po ng hydrolysis yung ating mga ebidensya.
0: Okay. So tama po ba yung narinig ko? 3 years po yung inaabot minsan para malaman kung kanino po yung remains?
1: Hindi po. Ibig sabihin, ganoon, hindi natin malaman kung gaano katagal naka-immerse.
0: Oo, sa tubig. Okay. Oh. So, Colonel, since first time po ito nangyari, no, dahil na rin po dun sa nabanggit ninyo, may mga first time nangyari, so hindi talaga alam kung gaano katagal bago natin ma-figure out kung kanino talaga mga remains ito. Yung partnership po ba ng PNP Forensics sa mga DNA testing firms, halimbawa sa Japan at sa University of the Philippines, magpapabilis po ba ng proseso yon?
1: Actually, ang PNP, ang STR na po ang mabilis. Yung sa UP, tinatawag natin po natin na DNA sequencing, ito po ay for research. At may katagalan ng konti at may lalong may kamahalan. At iba sa Japan ay ganoon din po. Kaya lang, ito po ay parte ng ating estratehiya. Ito po yung third priority. First priority is yung viable. Second priority is yung less viable or non-viable. But naniniwala tayo na pwede pang makakuha ng iba pang DNA sa ibang parte ng buto. For example, yung long bones, dito po ay kukuha sa kabilang taas at kukuha pa rin dito sa baba ng mga ebidensya. So, ganun po, halos 2 times or 3 times po natin kukuhanan ng site ang isang ebidensya.
2: Opo. Colonel, kasi po siguro pinakamainam, ano, bagamat inyo ho na ipaliwanag kung gaano ka-tedious, kahirap po yung prosesong yan.
1: Opo.
2: Yung balita nung isang araw na parabagang sa mga nakuhang mga buto, wala nagtutugma sa DNA sample nung missing sa Bungeros. Can you clarify that? Totoo ho ba yun?
1: Ang ko naman po ay yung 33 na tinatawag nating mga standards ay minamatch po yun. Kaya lang ang amin po certain ay mahirap po magsabi sa ngayon mano na ihatag live lang mo ang results namin without the comprehensive total results ng lahat ng mga buto. Mahaba po pero alam namin darating po tayo sa punto na magkakaroon po ng kaliwanagan through scientific means.
2: Sige.
1: Ang mga resulta na ito.
2: So you cannot say ngayon po ng derechahan na parang wala nang pag-asa. Hindi pa sarado ito. Kumbaga, meron pa rin pong pag-asa yung mga kamag-anak po ng missing sa Bungeros na itong mga nakuha ninyo na mga buto ng tao ay aaralin pa, hindi pa as in close case ito na wala po kasi ang headline nga dito, no DNA match for bones in sa Bungero case. Parang ang dating po kasi wala na silang pag-asa.
1: Manong Ted, hindi naman po. Unang-una, this is a 5.8 hectares na kinukuhanan. 4 na kwadrant ang kinukolektahan po ng ating Coast Guard.
2: Okay.
1: Sa araw na ito, tuloy-tuloy lang po ang kanilang pangungolekta.
2: Uh-huh.
1: Ibig sabihin, hindi lang tayo aabot sa 1,400 na buto.
2: Mm-hmm.
1: Tuloy-tuloy po ang pagkuha nila. Ang pagkakaalam po na sa 2 kwadrant pa lang po ang nakukuhanan ng ating mga Coast Guard sa 5 hectares na coverage ng kanilang site po.
2: Ayun. So kumbaga po, kasi nga nawalan na po ng coverage itong paghahanap sa mga human remains, di ba? Napunta na po sa kung saan ang atensyon ng media. So kung July nagsimula ito, 1 taon na ngayon, tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga bayani sa Coast Guard sa pagsisid. As we speak, ika nga po.
1: Opo, walong team po ang forensic group at saka yung Coast Guard. Tuloy-tuloy lang po ito na halos umabot na po tayo ngayon ng 134 na dive po sila sa Taal Lake.
2: Alright, sige po. So siguro nga maganda ito na mabalikan din po ng media para din po sa kaukulang coverage kasi nawawalan po ng pag-asa yung iba na mga kamag-anak po ng missing sa Bungeros nga sa ganitong mga balita na hanggang ngayon po wala pa rin pong kumbaga konfirmasyon. Sa ngayon ho ba kayo ay pinapatawag na ho ng hukuman o kayo ba'y pinapatawag na po ng depensa para po dito po sa inyong findings na ito? So far naman wala pa po?
1: Opo, ang lead agency po namin ay ang DOJ.
2: Mm-hmm.
1: Wala pa pong pinapatawag sa atin at wala pa naman pong tigil ang ating forensic group sa pagkukuha at pag-i-examine po ng lahat ng nakukulintang ebidensya.
2: Okay, ano sige po. So, well, kahit papaano po naman, ano, ang aming pong adikain nga dito ay maiklaro itong balitang ito dahil sa, alam nyo, sa gitna nga po ng napakaraming ingay ano ng mga balibalita ngayon, hindi pa rin po kayo tumitigil para po sa inyo pong responsibilidad sa paghahanap po ng katotohanan sa mga kaso po ng missing sa Bungeros. Damo nga salamat, Colonel!
1: Maupay nga aga, Manon Ted. Kami po sa Forensic Group ay hindi po titigil sa

0: nakatutok dito po sa awayan ng mga politikong ito, dito po sa non-performance, ano man pong tawag nyo sa mga gantong uri po ng lingkod bayan, tuloy po ang paghahanap sa katarungan, well, katotohanan at katarungan sa mga missing sa Bungeros nung ating nakapanayan pong isa sa mga kamag-anak po nitong nawawalan sa Bungero, magmula daw po noong ilan sila, 29, ilan sila na naghahanap po ng katarungan, humaharap po sa mga investigasyon, maging sa husgado, mukha daw pong 5 na lang ang natitira at iniinot-inot sila sa sinasabi daw po ng mga kasunduan sa pagbibigay umano ng halaga o mga allowance kung tawagin nila. Kami po'y natawag, by the way, sa abogado po nitong sa... Abogado ba ni Mr. Ang yun? O tumatayo lamang na ano, caretaker ba siya ng kung anong resort?
1: Isa sa mga abogado.
0: Si attorney...
1: Caroline Cruz.
0: Caroline Cruz. Kami po'y nagmensahe na po sa inyo para po sa kaukulang pong panayam doon po sa aligasyon na kayo ang pumapagitna dito sa mga areglong ito. Inuulit natin, hindi ho tayo sa, kumbaga, kumokontra dyan kasi yan po'y karapatan ng bawat pamilya. Ang atin po lamang, pag-isipan munang mabuti. Dahil tandaan nyo ulit, ha? Kapag kayo ay nakipag-areglo, anuman pong halaga niyan o anuman pong mga pamamaraan niyan, kapag po hindi na kayo sumipot sa husgado at eventually po madismiss ang kasong yan, kapag po hindi na tumugon sa mga pangako yung nangako sa inyo, hindi nyo na maaaring buhayin yung kaso. Hindi ka na maaaring magsabi na, oh, hindi na nagbibigay sa amin ng 40 mil na allowance ito, ha? Hindi, bubuhayin namin yung kaso. Excuse me,
1: bawal
0: hindi na po. Kapag na-dismiss na po yan, dismiss na yan.
1: Yan
0: po ang dapat nyong pakatandaan. Alright, ganap ng alas 8:20. Ito po, huwag nating i-dismiss itong isyong ito, mga kapatid. Kasi nga po dito ho, may kumikita na naman at mukha po kung gusto mangyari po, itigil na iyan. Alright, ang ating pong tamang oras ng 8:20 ay hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Kape, mangosteen, sarap. Thank you, Boss Max. Oy mga kapatid, ha, mga friendship, mga repa, mula June 4 hanggang 7, puntahan po ninyo itong 10th Philippine International Motor Show dyan po sa World Trade Center sa Maynila at tuklasin ang pinakabagong sasakyan mula po sa UAAGI Auto Group Brands tulad ng Bike, Cherry, Photon at G-Tour. Yung bike, ito yung parang bike sa iba, di ba? B-A-I-C. Abangan po yung mga naka-display dyan ng mga auto. Hatid sa inyo ng UAAGI Performance Center. Meron po mga trade-in na mga offers dyan. And of course, dalawin po ninyo yung photon booth kung saan nandun po ang mga business-ready electric vehicle lineup. Yung Transban i7 EV, Harabas TM300 MPV EV, Traveler Sierra EV, pati yung mga bus, mga tractor. Lahat yan full electric. Saan ka pa? Punta na ho kayo mga kapatid dyan po sa World Trade Center starting June 4 hanggang 7 at puntahan po ninyo ang booth po ng Photon Philippines. O diba? Check it out mga kapatid. Bukas po yan mula 10 a.m. hanggang 9 p.m. Ito na mamaya po, ipapaliwanag ko na ito nang maintindihan ninyo kasi baka ho, wala kang kaalam-alam, naho-hold up ka na pala sa inyong renewal ng iyong rehistro o maging na iyong driver's license.
2: Alam mo ba kung bakit kita mahal? Kasi nasa iyo halos lahat ng...
3: All you need is here in one app. Stream your favorite movies, shows, and sports endlessly with a new Signal Superlight plan. For only 299 pesos a month, you can catch all the content from Lionsgate Play, Fuse Plus, Signal Play, and Filipinas Live. Download the Signal Super app and subscribe to Signal Super Lite now.
4: Mga intrigue.

0: Ang nagiinit sa Christy for Minute, Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon.
1: Hi schoolmates! Welcome back to Mind School! Ready na ba kayo sa ating next adventure?
2: Samahan nyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang aing na VIPs, Very Important Problems!
1: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
3: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art.
4: Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things
2: come to life!
5: Yan ang mukhang balita.
6: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
7: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
8: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
7: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
9: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
7: Walang kulay, walang kinakampihan.
10: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
7: At wala rin inaatrasan.
11: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala pong bayas sa mga
12: sa ilang lugar dito
13: po nang lumangoy.
7: Susugod sa bagyo.
14: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
7: At anumang dilubyo.
15: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
7: Balita man sa lansangan,
16: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
7: O hanay ng kapangyarihan, bawat panalo.
17: Fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
7: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
18: Mobile Journal, Amy Achanza po.
19: Arles de los Santos po.
20: Denise Valdesancho po.
21: Ben Taninki po.
22: Las Paredes po.
23: Jeff Rivera po.
24: Julie Baiza po.
25: Kayla Macanta.
26: Mary Monreyes po.
27: Mariela Pascual po.
28: Hey.

0: Filon at DJ Chacha. Only here sa True FM on 105.9.
1: Mga kapatid, 8:16 po ang ating tamang oras ngayon. Ito ho sa lahat ng ating mga kababayan na nasa abroad ngayon. Sa lahat po sa inyo mga kapatid, sa lahat po sa inyo na nasa ibang bansa pero panay pa rin po ang money remit sa Pilipinas. Kayo man po ay OFW, kayo man po ay nandiyan dahil po kayo nag-a-apply na inyong mga golden visa o ano man po, inyong mga green card. Ang tanong nga po namin sa inyo, kaliwat kanan ho ba ang inyo pong money remit, yung inyo pong padala, may bayad ba yung kada remittance? Kung gayon, mag BDO pay na po tayo. Isang remit lang sa BDO Kabayan Savings mo, libre na po lahat ng mga susunod na send money transaction sa kahit na anong BDO account. Pwede rin pong gamitin yung BDO pay to pay bill sa Pilipinas kahit nasaan ka pa, basta lamang may laman ang Kabayan Savings mo. Libre na yan. Kaya download na ng BDO pay app now na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. Uulit-ulitin natin yan. Napaka-importante po, napaka-practical. Kasi nga, ngayon sa iyong money transfer, electronic transfer po ng pera, hindi ho ba yung e-transaction na yan may bayad? So ngayon, ang importante lang, magbukas ka ng BDO Kabayan Savings, mag-download ng BDO Pay App, aba presto, lahat ng iyong send money transaction, wala nang bayad. Basta lamang may laman ang BDO Kabayan Savings mo. And of course, may nag-download ka ng BDO Pay App. O diba, saan ka pa? Yan nga po ang alagang kabayan. And BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. At mga kapatid, ha? Mga kapatid, ang mga deposito po insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Alright, thank you very much, BDO Kabayan Savings. Salamat po ng marami. Yung ating po What's On Your Mind, ha? Ang ating katanungan, yung ating Bible verse kahapon. Alright, so thank you very much sa aking kuya na nanonood ngayon. Kuya, keep it up, ha? Salamat na marami. Tatanong yung aking kuya nanonood sa'yo na panay daw din ba ang ano mo?
2: Buhat?
1: Buhat mo?
2: Hindi siguro. Uh-oh. Hindi niyo ako pagkakamalang ganun. Panay pa ang fats eh.
1: Ah, ganun?
2: Oo.
1: Hindi kayo panay buhat ng sariling bangko?
2: Yun, pwede yun. Marami akong kilalang ganun. Oo. Huwag niyo lang susobrahan ang buhat ng bangko, ha?
1: Okay, sige.
2: Pero meron din akong kilala ayaw bitawan ng bangko.
1: Ah?
2: Ayaw niya bitawan ng B. Bangko.
1: Ayaw niya bitawan ng B.
2: Oo. Hawak niya ang bisa ngayon eh. Ayaw niya ng bitawan. Pero kita mo sa mata ang takot.
3: I-share mo na yan.
2: Na baka maagaw ang B anytime soon.
3: I-share mo na yan.
1: Alam. Oo, para bagang siguro ang kanyang magiging solusyon dyan eventually, lagyan niya ng kandado yung bangko.
2: Dapat.
1: Lagyan niya ng kadena yung bangko. Parang...
2: Tali niya yung bangko sa leeg. Sa leeg niya.
1: Tapos namalungkasan. Baka lumutang.
2: Tapos na may tumulak sa kanya.
1: Ay, sus, diliw. Siguro nga, sa halip na lagyan mo ng trangka.
2: Anong trangka?
1: Yung...
2: Pampabigat?
1: Hindi. Lagyan mo ng kadena at kandado yung pintuan gaya ng ginawa nung una.
2: Oo.
1: Kasi nga nakakahiya na yung repeat performance yun.
2: Feeling ko repeat ulit mamaya. Oo. Yan ang tingin ko, ha. So ang gagawin, anong ang suggestion mo?
1: Kainin mo yung mace. Ngat-ngatin mo yung mace.
2: Oo.
1: Diba? Kumbaga, isaksak mo sa baga mo yung mace. Kung ayaw mong, diba, mawala sa'yo yan. Ay, tabi mo sa pagtulog.
2: Alam mo, meron diba, dyan?
1: Alam mo yung mace?
2: Oo.
1: Yung bago magsesyon ang dalawang kapulungan, hindi yan officially magsisimula
2: nang
1: walang mace. Ito yung symbol.
2: Yung ginaganon.
1: Oo. Mm. Kaya nga, nung nangyari sa Kamara de Representante ito, nung may...
2: 2019 or 2020.
1: Yes, yung mga may pagkakasundo na hindi sumunod sa kasunduan.
2: Term sharing.
1: Yes, at namagitan pa ang dating Pangulong Digong.
2: Tama.
1: At klarong-klaro yung kasunduan.
2: Oo.
1: And all of a sudden, tapos na siya.
2: Oo.
1: May papalit sa kanya.
2: Ayaw din umalis.
1: Oo.
2: Ha? E kaya lang, naisahan siya. Ang ginawa nila, online voting. Ayaw niya noon, pandemic. Nung pandemic,
1: so,
2: ayaw niya.
1: Para hindi magkaroon ng palitan ng liderato, abay kinandado.
2: Kinandado niya.
1: Ang pintuan ng session hall.
2: Oo, sa kamera yun.
1: At well, nung nag online session, ang tanong, asan yung mace?
2: Nasaan nga yung mace?
1: Eh, diba?
2: Dala-dala ba?
1: Hindi nga, kasi nga, pag walang mace daw, hindi official.
2: So yun ang binabanggit niya?
1: Pero ang legal na kaisipan, hindi naman yung nahulugan na kapag wala yung mace, hindi na legal. Hindi ba? After all, higit pa sa mayorya.
2: They have the numbers.
1: Oo. Ang nagsabi na, hello, tama na, sobra na, no? Yun. Anyway, ganun na nangyari. So siguro, para din, kasi ano yan ha, even nung mga una pa, yang mace na yan, meron yung mga kontrobersya dyan na tinatago yan. Yes! In the house
2: nangyari. Ganun ka-desperado ang iba?
1: Yung iba. Kaya siguro maganda dyan, tabi mo pagtulog. Tabi mo pagtulog, di ba?
2: Iyakap mo, no?
1: O kaya ikandado mo yung mace.
2: Struggle for power.
1: O kaya ingat-ngatin mo.
2: Kaya
1: para kang daga, di ba? Inangat-ngat mo yung mace.
2: Kainin mo para nasa katawan mo na mismo ang mace.
1: Pagka, hasan yung mace?
2: Pagka in-x-ray ka, hindi maaagaw sa'yo dahil nasa loob ng katawan mo ang mace.
1: Aray ko, sakit sa batok nito. Alright, mga kapatid, eto pag-usap. Ay nako, mga kapatid. Mga kapatid, eto po lamang. Meron po akong hawak dito. Abang tinetesting na po yung ating linya patungo po kay Attorney Martin Ontog, ang Executive Director po ng LTO sa napaka-importanteng isyong pambayan. Ang Office of the Ombudsman po ay naglabas ng kautusan may petsang May 29 ngayong taon at sinasabi dito ha, Directive to cease use of the LTO IT system of Stratcom and to maximize utilization of the LTMS. Ito po yung Land Transportation Management System. Ito po yung kanila pong electronic na system, yung IT system po nila. Mahaba ang kwento nito, mahaba ang kontrobersya dito. Paiksiin lang po natin para maintindihan nyo. Ito po muna si Ginoong Attorney Martin Ontog. Attorney, maganda umaga po.
3: Ay, good morning po, Manong Ted, and good morning po kay DJ Chacha. Magandang umaga po sa mga tagapakinig niyo po. Good morning.
1: Good morning. Salamat sa panahon. Attorney, ito hong order ng Ombudsman, ito ho ba inyo na pong ipatutupad?
3: Of course po, yes sir. We will comply po with the directive.
1: Dali, nawala yung audio niya.
2: Nawawala, humina, ayusin natin.
1: Parang na-off, parang may nag-adjust. Baka ano yan, yung... yung IT provider. Ayan, okay.
2: Natawa tuloy si attorney.
1: Okay.
3: Yes, sir.
2: Sarap ng tawa ni attorney. Sige.
1: Okay. Attorney, sakit tuloy ng bato ko. Attorney, kumusta po? Ito po'y inyong ipatutupad. So, paano po ngayon ang magiging sistema? Ilatag lang po natin muna ano po. Dalawa ang sistema na ginagamit dyan po sa LTO. Kasi meron na po tayong contract, if you recall. Una po muna yung Dermalog. Ano ho? Di po ba? Para ho sa pagtatayo ng LTMS, right?
3: Yes, sir.
1: Okay. Ngayon, ito hong Dermalog na ito, yung kanyang kontrata, 3.19 billion pesos para po sa paglalatag nga nito pong computerization. Pero before Dermalog, meron pong Stratcom, di po ba?
3: Yes, sir.
1: Okay, sige. So, ang haba ng ano dito, kasukasuhan dito, demandahan dito, at etc. So, basically po ngayon, ano po ang ibig sabihin ng order na ito ng Ombudsman? Pakipaliwanag po, attorney.
3: Sir, basically, the order of our Ombudsman is to for us to utilize 100% the LTMS or the Land Transportation Management System. As far as the LTO is concerned naman po, sir, also... dahil po sa direksyon ng ating Secretary Lopez and si ating pong Asik Marcos Lacanilaw, we will comply with the directive of our Ombudsman. Kaya lang po, we have been facing difficulties regarding the dispo, no? Kasi katulad po ngayon, naka-down po ang LTMS. So if naka-down po siya, will it mean na hihintubo po ang aming public service because hindi po gumagana ang LTMS? So yun po yung mga challenges lang po namin. In fact, sir, ano po, no, also under the direction of our secretary, meron po siyang instruction sa amin na gamitin po talaga ang LTMS. No, nagne-negotiate po kami. We are in the middle of negotiation. But we are hoping also na sana makuha namin yung mga source codes and other database for us to freely control and use the LTMS without the intervention of any vendor. Okay. Yun naman po yung sa amin.
1: Sige, ganito ha. Let me help you explain, ha, attorney, kasi po mahirap intindihin ito, ha, para ho yes, mas sir. Makasunod ang ating mga manonood at nakapakinig at kung anong pakialam po nila dito. Binabanggit po ni attorney yung LTMS. Opo, ang provider po nito, Dermalog. Alright. Ngayon, sinasabi ni attorney na paano pag down ang LTMS? Meaning, interconnection ang problema. Ano po, attorney? Tama, no?
3: Yes po.
1: Okay, sige. Paano pag down yan? So, pag down, meron pa silang isang sistema na Stratcom naman ang naglatag, di po ba?
3: Uh-huh.
1: Ayun. Yung Stratcom na yan, nandidiyan pa din. Ang sinasabi ni attorney, dapat daw makuha na ninyo yung mga source code na yan, etc. Di po ba?
3: Yes, sir.
1: Na hindi nyo pa nakukuha sa Stratcom. Tama?
3: Sorry, sir. The source codes and access codes and database, sir, we are demanding it from Dermalog, sir, not from Stratcom.
1: I'm sorry. From Dermalog. Kasi nga din po, yes, ang Dermalog po, meron pang 3% na deliverable.
3: I'm not sure with the exact percentage, sir, no, but as far as our operations is concerned, they have not delivered 100% of what should be delivered.
1: Mm-hmm.
3: But ang position naman po namin dyan, it is a procured system of the government, mm-hmm. so we really have to use it, no? Yun nga lang po, we do not have the control over those systems mm-hmm. because they have not yet turned over these codes and access codes to us po. For us to have a free hand in how to go about with our daily operations po.
1: Okay, sige. Again, ano po, nagkamali tayo doon sa pagsasabi ko nga po nitong source code nito. Pero yung Stratcom na yan, bakit nandidiyan pa rin sila?
3: Sir, I will just base my answer based on the documentations kasi we have arrived na ito, dumating po kami sa LTO, ito na po yung sistema, no? But basically, the LTO is still here. The LTO IT system or the system of Stratcom is still here on the basis of the extension po noong agreement po nila. So based on the LTO BOO project agreement, no, which was approved by NEDA, ang understanding ko po based on the documentations, na-approve po ito no 1997 and then the contract was approved again in March 1998. And this approval po, sir, the NEDA delegated to the DOTC, which is now the DOTR, no? Which then the secretary at the time po duly approved the contract, no? The power and authority to renew or extend the concession period for project up to a maximum period of 50 years. So ito po yung nagiging basis for the longest time ng continued existence ng LTO IT system or ng Stratcom within the IT infrastructure of LTO. So based on documents po, we believe that the project remains legal, valid, binding, and enforceable. Kasi po, yung renewal po naman nito, tsaka yung extension po nito throughout the tenures of multiple DOTR secretaries and LTO assistant secretaries, I think from 2012 to present, hindi naman po siya, sir, na ano, na it was not rendered invalid or not binding or unenforceable. So basing on the historical usage po nito, so there must be some legal basis dito po, no?
1: Mm-hmm.
3: But since we are here now, na dinidiscuss po natin na meron na pong ganito, there's mm-hmm. a Supreme Court case mm-hmm. and multiple ombudsman cases filed against high officials of the DOTR and the LTO.
1: Mm-hmm.
3: So lahat po yun naman sinasagot po namin legally.
1: Mm-hmm.
3: And then despite the pending of these cases before the Supreme Court and the ombudsman, no,
1: mm-hmm.
3: there is now a directive from our ombudsman for us to start utilizing LTMS. Yun po, iko-complain naman po namin yun, sir. Kaya lang syempre, ang iniisip po namin dito on the ground,
1: mm-hmm.
3: If the system will be not working or naka-down po siya, we will be remiss in our duties naman po na hindi po namin pwedeng ihinto yung public service just because okay. there is a system that is not fully working.
1: Mm.
3: So, okay. Yun lang po, sir. But as to the instructions, we will oblige po.
1: apo, doon apo, po sa directive niya. Pero alam nyo, di ba, ganong kasakit sa ulo itong isyong ito, yung kontrobersyang ito. Hindi ko na po palalaliman yung diskusyon doon sa questionable contract na yan with Stratcom, ano po. Pero ngayon, kaninyo, so kapag down ang LTMS, kagaya today, as we speak, down ang LTMS. Alright? Down.
3: Apo.
1: Sige. Under ho sa setup na inutos noon pa ni Vigor, na ang sinasabi po daw eh, i-fully utilize itong old system na Stratcom, kapag dadaan ka sa Stratcom, hindi, kapag dadaan ka sa LTMS, wala kang babayaran, di ba?
3: Yes, sir, because it is a procured system.
1: Yes, sir. Ayan, klaruhin natin
3: yan. But sir, I would like to correct that narrative. No, it's not entirely free because taxpayers' money are being used to pay for the services of this or for the maintenance of this LTMS. I think that is one of the questions pending before. Well, yun po yung claim ng Dermalag, no? Hindi po sila nababayaran, but that is pending before the COA.
1: Yes, sir.
3: And
1: yes,
3: we cannot
1: sir.
3: Do anything about it po.
1: Hindi po. Klaruhin lang natin, attorney, ha? Klaruhin natin. Okay. Ang contract nitong Dermalog, 3.19 billion. Meron pa silang collectible, hindi binabayaran to ng DOTR kasi nga hindi per COA report, hindi pa kayo nakakapag-deliver ng buo eh. So may mga 1 billion pa na balanse, di ho ba?
3: Yes, sir. Yes,
1: okay,
3: po.
1: Yun. Klaro yan, ha? Okay. When I say, pag ginamit ngayon ng LTMS, practically, ikaw na nagpaparenew ng lisensya, nag-renew ng rehistro mo, practically, wala kang babayaran separately sa paggamit ng LTMS. Tama po ba yon?
3: Yes, sir. Kasi yun. Na-procure na po yon.
1: Correct nga. So, yung sinasabi nyo, hindi, mali yan kasi people's money. Yun nga yun. Kasi nga, nakipagkontrata ang DOTR-LTO dito po sa Dermalog at ginamit nga po din ang pera ng bayan bagamat hindi pa ito completed po na nababayaran. So, when you say categorically, kapag ikaw ngayon eh magre-renew ng lisensya mo, magre-renew ng rehistro mo, kapag ginamit ng LTO yung LTMS, ikaw na nagre-renew, wala kang babayaran computer fee, correct?
3: Yes sir, wala akong babayaran na computer fee on the ground. Kasi po, ang nagbabayad po nito eh lahat po ng taong bayan. So kumbaga, ito pong mga maintenance nila, itong mga service maintenance fees nila, ang nagbabayad po niyan, gobyerno. In short po sir, ang lahat po ng Pilipino na nagta-transact with the LTO, ang lahat po ng Pilipino, whether transacting or not with the LTO, kahit hindi ka nagpapalisensya, kahit hindi ka nagpaparehistro ng sasakyan mo, since taxpayers' money po ang pinababayad dito sa system maintenance ito, yun po ang pinababayad sa LTO, sa LTMS. As opposed to dun sa kabila naman po, it is a per transaction basis kasi ganito. It is at zero cost to the government.
1: Yan ang katwiran ng mga nagtatanggol sa Stratcom. Yan din ang katwiran ng mga nagtatanggol sa BI computerization ngayon na sinasabi na bagong kontratang papasukin. Hindi ba na, lahat tayo nag-aambag-ambag hanggang wala kang auto. But practically po, yung sinasabi niyong maintenance na yan para po dito sa system na ito, magkano ba ang ginagasta ninyo? Yan ba e buwan-buwan? Yan ba e taon-taon?
3: Sir, I'm not sure about the figures monthly and yearly, no? But ang sa amin po, the LTO is ready and the DOTR is ready to pay ito naman po mga bayarin na to, no? The only thing that is stopping us from releasing the payments is the notice of suspension by COA. So nandun po sir ang ang bottleneck. So if that suspension or notice of suspension will be lifted, then necessarily it will follow po na mababayaran po sila.
1: Hindi, kasi sa akin sir dito, hindi sa pro Dermalog, no? Kasi kung sabi ng COA, may mga red flag ito, may mga mali dito, dapat sumunod tayo doon sa sinasabi ng COA. Ang tanong ko nga dito ho, sa inyong sinasabi na katwiran, hindi, kapag ginamit mo yung LTMS, hindi libre yan. Lahat ng taxpayers nagbabayad dyan. Anong halaga yun? Can you explain? Kasi medyo yung ganun din pong narrative, medyo, palagay ko po ha, para hindi rin po yata tamang pakinggan. Kasi para mo sinasabi nga, di ba, na itong ngayong sa immigration na kanilang balakin dito, kahit nandi ka bumabiyahe, magbabayad ka. Kasi nga, kung gobyerno ang gagasta dito. But LTMS is procured by the government, by the state, involving people's money, correct. Pero, ang tanong nga dito sa sinasabi ho ninyo, ano yung mga maintenance costs na yan, magkano yun? Magkano ba ang binabayaran after paying almost 2 billion na advance sa Dermalog?
3: Actually, sir, yun po yung, I think yun yung question ng COA, no?
1: Mm-hmm.
3: They have to justify what these services are and what these demand for payments are.
1: Okay.
3: So, siguro po kung masasagot po nila yun before the COA, maybe if okay. COA is convinced mm-hmm. of their, whatever their response would be doon sa notice of, mm-hmm. yung observation memorandums po,
1: opo.
3: Baka po mag-release na po ng, lifting ng notice of suspension ng COA at mababayaran na po sila.
1: Hindi, yung ang sabi ko nga po, inihihiwalay ko yung issue ng utang ng gobyerno dito sa kumpanyang ito. Ang akin po, yung mm-hmm. issue na ni-raise ninyo, na bawat rehistro sa LTMS, nagbabayad ng taxpayers money. Sa anong pamamaraan yon? Anong paliwanag doon?
3: Sir, sorry po, medyo nag-choppy po.
1: Okay, anyway, itong Stratcom, kapag ginamit ito nang nagpaparenew ng lisensya at rehistro, magkano'ng ibinabayad separately sa Stratcom?
3: Sir, I think they're parang 160 rin po yata yung per okay. transaction nila.
1: Ganito, sa bawat transaction, separately ha, separately, maliban doon sa bayad mo sa gobyerno, ang napupunta, babayaran mo separately sa paggamit ng Stratcom system, 179.06 pesos. Per transaction yan, rehistro yan, renewal at saka yung bago. Sa lisensya po, magkano sir?
3: Apo. I'm not sure about the figure sir, pero there's a fee also.
1: Okay. Sa lisensya, 68 pesos. 68.80 ang babayaran mo. Separately, mm-hmm. sa Stratcom. Sa loob po ng isang taon, Enero hanggang Disyembre ng 2025, magkano po ang napunta sa Stratcom? Ito lang recently, na ginasta ng taong bayan na nagpa-renew ng lisensya at rehistro.
3: I'm not sure about the figures, sir, no? But siguro once I see the figures, I can comment on
1: that
3: it.
1: That is 602 million.
3: Apo.
1: I-check nyo po sa inyong record. 602.9 million ang binayad ng mga nagpagumamit po sa sistema ng Stratcom. Kaya sinasabi ng ombudsman dito, huwag nyo nang gamitin mm-hmm. yan para hindi na magbayad mm-hmm. itong mga nagpaparenew. So yung 3 million na hindi pa kompleto, nakanin nyo pera ng bayan, makinabang na ang lahat dito. Libre na yung paggamit. Yun po ang yan ang basic issue dito eh. Kaya pag sinabi po ninyo, attorney, na eh sandali lang, lahat ng Pilipino nagbabayad dyan sa maintenance niyan. Ang tanong natin, magkano ba maintenance buwan-buwan o taon-taon para dito sa LTMS?
3: Apo. Hindi sir, I just answered the question na libre. But basically, it's not libre kasi binayaran ng gobyerno. But to answer your question, sir, no? Going back to the topic, yes, we will be obliged, obliging with the directive of the ombudsman na gamitin po namin si LTMS kasi that is a procured system. Yun lang po sana po, pagka down yung servers, yun po yung wala lang kami magagawa. So we hope also that the system will be sana 100% operational para wala pong mga public disruption of delivery of services po.
1: Yun nga po. Kasi po, kapag sinabi natin na hindi yan practically libre kasi taong bayan na nagbabayad dyan dito ho sa kontratang ito, yung nga din pong argumento, para mo sinabi na huwag mo nang itayo yung tulay from Cavite to Bataan na mahigit ilang daang bilyon kasi yan ay gagastusan ng taong bayan pero ang gagamit lang dyan yung mga Tagaluzon o ilang pang tao, hindi lahat ng mga Pilipino. Para din sinabi ni po natin na huwag mo nang gastusan yung tren sa Mindanao kasi ang gagamit lang doon mga taga Mindanao, hindi makapapakinabangan ng mga taga Luzon tsaka Kabisayaan. Alam niyo ho yung ganun pong katwiran kasi para baga napakadaling sabihin na hindi libre yan kasi meron diyang gasta ang taong bayan. E ganun nga din po yun sa ilang mga proyekto ng gobyerno. Hindi lahat ng Pilipino makikinabang sa bawat proyekto ng gobyerno. San Moneco Bridge.
3: Sige po sir. Diba? Siguro that came out wrong, no? Siguro opo. Let's just use the words subsidized.
1: Opo. Hindi ho ba? I mean, basically, yun po yun eh. Yun po ang yun ang prinsipyo dun eh. Kaya ho, napakahirap din na kung mga ngatwiran tayo na hindi, may bayad pa rin yan. Practically nga, sinasabi po dito, sa memorandum po dito ng ombudsman, di po ba? Para nga daw po, immediate restoration of public access kasi nga po dito, ang binabanggit nila, dapat daw nga dito, gamitin na ito kasi ito po'y sa kapakinabangan ng mga mamamayang Pilipino. So yun po ang prinsipyo po sa ating po pinag-uusapan dito, attorney.
3: Yes, tama po yun, sir. Kaya po, we will follow to the letter that directive po, sir.
1: Ayun nga po, di ba, attorney? So sa ngayon, down itong LTMS. Ano ang remedyo para yung pong mamamayan na nagre-renew o nagpaparehistro, hindi siya magambala with this particular order?
3: Well, sir, under existing operational operation po ng LTO, no, sir, no, when there is a system shutdown or slowdown by one system, yung backup system po yung ginagamit namin, but that will change po because of this directive.
1: Mm-hmm.
3: So we will follow the directive, we will be using the LTMS, but katulad po ngayon naka-down po siya, so that will be disrupting the ano po, the public service po.
1: Ayun nga po, ang sinasabi po ng ilang LTO insiders, ang remedyo dito, may mga system po na down sa ilang pong offices, may isang ibang system, parang banko din, 'di ba? Papunta mo sa banko na po, down kami ngayon. 'Di ba? Pwede kang mag-transact sa ibang branch pero istorbo sa mamamayan, 'di po ba? Ganun
3: yes,
1: po,
3: po.
1: Ganun
3: yes,
1: ang mangyayari. So practically po, itong ang hamon ngayon dito for DOTR is ayusin na itong connectivity na ito, malesen po yung down na 'yan, and then may klaro na po ninyo na kung ang sinasabi po ng ombudsman, di ho ba, huwag nyo nang gamitin yung Stratcom na yan, eh dapat po talaga dito, maging independent na po kayo, pakinabangan ng husto yung LTMS, regardless po sa kontratang kontrobersyal, nang sa ganun po, masiguro natin na wala nang dagdag na gastusin pa yung nagpaparehistro ng kanilang lisensya o nagpaparehistro ng kanila pong mga sasakyan.
3: Tama po kay sir. Kaya nga po ang direction po namin talaga is makuha po namin yung source codes, yung access codes, at saka po yung database natin para po continuously magamit na po namin itong LTMS system.
1: Opo.
3: So, yun lang naman po yung hiling namin na for us to have a full control over that system para po magamit natin at mapakinabangan na po ng mga kababayan natin.
1: Opo.
3: But in the absence of those ano po, turnover of the necessary source codes, access codes and database, hindi po namin sir magagawa yung dapat po namin gampanan bilang public officials, which is to render public service. So sana po matulungan din kami doon.
1: Opo. Unfortunately po, ang makuha namin yung access code, yung mga ganong uri po ng technical usapin, yan ang sinasabi sa akin ni Vigor Mendoza simula pa lang. 3-4 years na po ang Marcos administration. Yan ang sinabi niya sa akin nung una ko siya nakapanayam, at ngayon yan pa rin po sinasabi ng DOTR. Eh hanggang kailan po yan paghihingi nyo na yan ng mga access code na yan, etc.? Hindi po ba para pag lumalabas po, gaano ba kahirap itong problemang ito na magmula noon hanggang ngayon yan pa rin sinasabi ng DOTR at ng LTO?
3: Opo sir, medyo mahirap po talaga siya intindihin, lalo na po doon sa hindi nasubaybayan na paano po ito nagsimula. But on the ground po sir, for every time that we need changes in our system, no, in the absence of that source code, in the absence of that access codes and database, sir, we cannot renew or continue to transact with the Filipino public kapag po wala kaming control doon. Kasi po ngayon sir, ang situation, naghihingi po kami lagi ng permiso for us to use this system, for us to make changes doon po sa system. So, gustuin man po namin i-fully utilize po yun, hindi po namin magawa because we do not have full control over the system. Yun po sir, I think yung hindi napapaliwanag. But nagpapasalamat po ako sa programa ninyo at least napag-uusapan po ito. At nalalaman din po ng publiko na hindi lang po ito a matter of ayaw gamitin or may pinapaborang sistema, but hindi po yun. The real situation is we wanted to use the system, we wanted to make changes on the system dahil po sa pangangailangan ng current na needs ng LTO para po masagot po namin yung mga problema, yung makatulong sa public, hindi po namin magawa. Sir, one concrete example po is ito. We wanted to do the initial registration from 3 years to 5 years. Kung nasa amin po yung source code noon, kung nasa amin po lahat ng database and control over the LTMS, we could have easily tweaked the system and make it 5 years para po gumaan yung buhay ng kababayan natin.
1: Pero attorney,
3: unfortunately po, wala po sa atin yung mga source codes, yung mga system, binayaran po natin yon.
1: But attorney,
3: so, yun po yung situation.
1: Attorney, please, with all due respect, you are the government.
3: I mean, we are the government.
1: I mean, you are the government. di ba? Ikaw ang gobyerno eh. Ahensya mo itong dapat na magkaroon itong mga code-code na ito. And ito pribadong kumpanya. How can a private company dictate on the government on this particular issue imbued with so much public interest? With all due respect, sir, di ba?
3: Puro tayo sir, nang... salamat po. Buti po nabanggit niyo yan, sir. So siguro, sir, with the help of your program, we can also... You can also help us demand from the vendor the surrender or turnover of the source codes. Thank you, sir, for highlighting that.
1: Attorney, sorry po. How can a... Anyway, attorney kasi nga po, alam nyo, talagang matalinhaga itong isyong ito eh. Gobyerno ka, DOTRLTO, nasa'yo ang OSG, nasa'yo ang BIT. Hindi ba? And then, isang pribadong kumpanya, hindi mo maobliga na ibigay sa yung kailangan mo to be able to serve the public. I don't think a private company can dictate or mas powerful pa sa gobyerno, attorney. Again, attorney ha, sorry po, but with all due respect.
3: No sir, thank you po. At hinighlight niyo po yan. No? Ako po dapat magpasalamat, sir.
1: Hindi po ba, attorney? Anyway, sige po. So, attorney, ito po, no? Ito po yung babasahin ko lang po just to remind the LTO. Ano po sinasabi dito, ano po, ng ombudsman? Ang sabi po dito ng ombudsman, ha? Opo. Sabi niya dito, the use of the LTO IT system which imposes computer fees upon the motoring public amounting to billions of pesos clearly imposes an undue burden and is prejudicial to the Filipino people and the motoring public, etc. So dito po sa ombudsman's order, klaro na na talaga pong kinakailangan maging wala na po itong babayaran. Ito po lamang pong ating mitiin nga para maiklaro po itong isyu ito. So bottom line ngayon, ano na po ang gagawin po ninyo para po talaga matupad na ito na wala na pong iba pang katwiran? Ano po ba ang sabi sa inyo ni Sec. Banoy?
3: Sir, the instruction is of course to follow the directive of the ombudsman. Yun po yung gagawin namin, sir, dito sa LTO.
1: Okay, sige po. So antabay po kami sa feedback po ng ating mga kababayan. Will this be effective ASAP? Ngayon ho ba, dahil down ng LTMS, gagamitin
3: well,
1: pa rin
3: sir, po? Sir, for the longest time po, we have been using the LTMS eh. With the exception of ito pong mga downtimes, slowdowns no, itong system po nila, yun lang po yung reason for us not utilizing the LTMS. But effectively, sir, we are actually in the middle of transition. No? Kinukuha na po namin sa kanila yung mga source codes kasi nga po gusto na namin talagang i-fully utilize yung LTMS.
1: Okay, sige po. Pero itong Stratcom ho, sigurado kayo na pati ang kanilang mga source code na ibigay na sa gobyerno?
3: Yes po sir. Based on record, there have been numerous demands for database and source codes. And every time there was a demand for these items po, they have dutifully complied po.
1: Okay, sige po. So again, ano ho kami siguro tatawag na po sa, well, kay Secretary Banoy para lang ho masiguro na ito nga po tuluyan na pong masunod at maobliga ito hong dermalog na ito kasi nga expired na kanilang kontrata, maobliga ho sila for whatever means, kung ano hong mga pamamaraang legal para po ito hindi na maging katwiran po mismo ng implementing agency. So Attorney Martin Ontog, salamat sa inyo pong panahon at paliwanag. Ito po'y napakainam pong diskusyon para maintindihan po ng taong bayan ang napaka-importanteng isyong ito.
3: Yes po sir. Salamat din po sir. Magandang umaga po.
1: Salamat na marami. Thank you. With all due respect. Klaro na nga po dito at na-invoke na po ang ombudsman ng COA report, etc., etc. Dito po sa dermalog na ito, na isa pa po sa mga kontratista ng LTO na hindi ko mawari kung ano ba nangyari dito na napakagulo. Ito po ang problema sa gobyerno. Kapag sila ay nag-automate, kapag sila po ay nagta-transition, parang customs lang, hanggang ngayon hindi pa rin automated, girl. Alam mo ba yon? Panahon pa po nung mga unang commissioners, hanggang ngayon hindi pa rin automated. Bakit? Bawat kontrata may demandahan, bawat implementasyon may problema. Maging ito hong GSIS, nagkaroon din po ng problema sa automation nila. Lahat po ng mga government agencies, kapag may gantong mga kontrata na babalot sa kontrobersya, nasa bandang dulo, bandang huli, ang mga mamamayan na naman ang nagdurusa. Hindi po ba? Klaruhin lang natin tong isyong ito, mga kapatid. Kasi mahirap po yung, alam mo, yung hindi mo alam yung issue, pagkatapos po, i-dribble ka lang. At kumbaga po, parabagang ang sasabihin po, eh, hindi namin ito problema o kasalanan kasi ayaw sumunod nito. Eh, sino ba itong kakontrata mong ito? Hindi po ba? Mawalang galang lang. Eh, pwede ba yun? Eh, ba't ka pa tinawag na gobyerno? Hindi ba?
4: Pwede ba yun?
2: Oo, mas malakas pala ang private firms sa
1: inyo. I mean, you are the government.
2: Tama.
1: Diba? Ikaw ang gobyerno, tapos nasa tama ka.
2: Correct.
1: Tapos hindi susunod sa iyo to. Sino
2: pero,
1: siya?
2: Wala kang magawa, no?
1: German company ito. Maliban na lamang kung may mga taga-gobyerno na kumita sa kontrata. I mean, yun walang sayan. So dito mga kapatid, ito po'y very interesting kasi nga ikaw na magpaparinyo ng iyong lisensya, ikaw na magpaparinyo ng iyong rehistro, magbabayad ka. At yung komputasyon na yon hango din po sa ating pag-aaral. Sabi nga ng ombudsman, billions of pesos. So ba't pakikita ang isang kumpanya na hindi naman dapat nang kumita? So mag-isip ka rin, eh baka naman... Di ba? Baka naman... Hindi na dapat kumita itong kumpanyang ito eh, kasi meron na akong system eh. But hinahayaan pa rin natin na kumita siya. Itong kumpanya po na may problema... Ha? Ayaw ko naman obligahin na ayusin ang mga problema. Ano ito? Hindi ba? Ay, por Diyos, por Santo. Ito po yung mga ehemplo, mga kapatid. Na talagang sa bayan na ito, pinakaunang problema natin. Gobyerno.
0: Serve the people!
5: Serve the people!
0: And that is our commitment.
6: Purpose of travel?
7: Where are you staying?
8: Where are you from?
9: Chicken or banana?
10: Who are you?
8: Is that your final haircut?
11: Hirap makapasok. Dito madali. Zoom Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na. Signal Super. All you need is one.
12: Bagong taon, bagong mga challenges para sa ating mga kainay.
13: Mapa new mom problems, parenting style, at pangkalusugan ni inay, isa-isa nating pag-uusapan yan.
12: Dahil bilang mga inay, kailangan natin ng isa't isa as we grow our community. I'm your millennial mom, MJ Marfori, at ako ang inyong certified inay to the rescue.
13: At ako naman po, si Tintin Bersola Babaw, ang inyong madiscarding mompreneur, ang bago niyong makakasama sa Inay Ko Po.
14: Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
15: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagbabiral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
16: Ah, oo. Napanood ko na yan. Oo, marami na, ano nga, dami ng views niyan eh.
15: Yeah.
16: Oo, tulungan kaya natin.
15: Oo, pakontak natin.
16: I-guess natin sa show.
15: Oo.
16: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
15: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami rin tutulong sa kanila, no?
16: Swak na swak yan sa programa natin kasi... Tayo ay pampamilyang Pilipino.
0: Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: naman. Di ka nagsishare, ha?
1: Naku, baby boy. Sarap talaga ng cheese ring eh. Paborito ko talaga to, bata pa lang ako.
0: Oo naman, iba talaga ang cheese ring. Yung sobrang cheesy na may tamang tamis.
1: Parang ikaw lang, baby.
0: Ang sarap talagang balik-balikan.
1: Naku, ubos na. Palibre naman ako ng cheese ring, baby.
0: Cheese ring, ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring, can't get enough. By Regent.
2: Here we go again. We set the trend on radio. DJ Chacha and Dead Filon.
3: Great show.
4: It's just so much fun.
5: Dito lang yan. Sa True FM.
6: True FM. Sa 105.9.
7: Mga kapatid, oras na muna natin, 9:05. Ang tamang oras, hatid pa rin po yan sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry Visit. Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. May QR code po sa inyong screen, ano, para po kayo'y mapunta sa website at Facebook page ng Mayette de la Rosa. Open na rin po for franchise ang Mayette de la Rosa. Magandang umaga pa rin sa mga kapatid po natin na nakatutok ngayon sa atin pong radyo at maging yung mga nasa live stream. Mamaya subukan ko po kayong batian isa-isa. Pero maya-maya nga pong kaunti, makakasama po natin itong si Senator Coco Pimentel na makakausap natin ngayong umaga. Ukol pa rin po dito sa nangyayari dyan sa Senado. Ano? Hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakakapagtrabaho ng maayos. Hindi pa rin po normal yung takbo dyan sa Senado. Nito nga pong una, nagkaroon ng walkout. Naalala nyo po ba yon? Ang minority group dahil po dun sa kanilang pagtutol dito sa minamadaling usapin ng online participation or voting ng ating mga kagalang-galang at minamahal na mga senador. Pagkatapos nitong nakaraan, ito namang majority block, mga kapatid, ang hindi sumipot sa session. Hindi po sila nakabuo o nakagawa ng quorum at hindi nga po makausad itong trabaho ng ating mga senador. Marami po mga nakabinbin ano, na mga bills dyan sa Senado, marami mga gawain na kailangan tapusin ang hindi pa rin po nasisimulan. So may banggaan pa rin sa numero ngayon, nabanggit na rin ito ni Manong Ted kanina. Ngayon nga po ang bilang dahil sa pagkakaaresto kay Senator Jinggoy Estrada, kung dating 12-11, ngayon ay 11-11 na lamang. So kunin po natin ang reaksyon ng dating Senate President at dati rin pong minority leader na si Senator Coco Pimentel. Mamaya po, pag nandyan na siya sa ating linya. So kalmahan nyo lamang po ha mga kapatid na nasa comment section. And once again, pagkaklaro lamang po, kami po ay tumatawag din sa ibang members po ng majority para po sana sa isang panayam. Pero hindi pa rin po o wala pa rin pong tumutugon sa kanila o pumapayag na makausap po namin dito sa programa. So wag po kayo tatampo. Lahat po yan tinatawagan namin. Yun nga lang, hindi pa po sila tumutugon sa amin sa panayam. So baka pwede nyo po silang sabihan. Total, lagi naman po kayo nanonood sa mga Facebook Live nitong si Senate President Alan Peter Cayetano. Diba? Kagabi, nagkahamunan na sa Senado. Oo. Tulfo Brothers versus Alan Peter Cayetano. Kamustahin nyo po si Senate President Alan? Ewan ko kung ako lang nakapansin ano, dun sa kanyang mga Facebook Live, lalo na itong pinakahuli, napansin nyo, matatapang yung mga salita, pero when you look into his eyes, tignan nyo pong maigi, ang mata talaga ng tao hindi nakakapagsinungaling, ano? Balikan nyo po ngayon, puntahan nyo yung kanyang mata at makikita nyo po doon ang totoong estado niya. Pero ito, tanungin natin kung yun din ba ang tingin niya. Nakikita niya rin ba sa mata ni Alan ang takot? Narito na po sa linya ang former senator, former Senate President at dati rin pong leader ng minority group sa Senado, Senator Coco Pimentel. Magandang umaga po, Senator Tuloy. Magandang umaga po, sir.
8: Magandang umaga, Manong Ted, DJ Chacha, sa lahat po ng nakikinig sa atin. May buntag sa tanan.
7: Good morning po, former senator. Sir, hingin lang namin ang reaksyon ninyo ano, dito sa nangyayaring gulo at drama sa Senado. Kahapon, wala pa rin pong session no, at hindi po sumipot itong majority block. Ano pong reaksyon nyo dito?
8: Hindi po maganda yan kasi yung majority, kayo ang nagko-control sa Senado. Kaya na kayo nagbuo ng majority dahil gusto niyo kayo ang magpatakbo ng Senado. Tapos ayun yun ang session eh. hindi po pwede yan kasi Philippine Senate, part ng legislatura, kailangan mayroong mga debate dyan sa plenary session. No? So, bakit binoboycott nung mga nag-volunteer na magpatakbo ng Senado? So, maling-mali po yan. At saka, hindi nangyayari yan. Ang nalulungkot ako na pag sinasabi ng minority na ni hindi sila sinasabihan, eh medyo bastusan na po yan.
7: Oo, ngayon po deadlock yung numbers natin, ano, 11-11. Senator Coco, sa tagal niyo po sa Senado, ito ba matatawag natin na first time na nangyari yung ganyan na hindi inaabisuhan yung minority senators na hindi magkakaroon ng session?
8: Correct. Tapos ang majority pa ang hindi pumupunta. Ano po, baliktad na mundo po 'yan. Kasi ang dapat ang mga nagpo-protesta diyan, yung mga minority, kasi sila ang nag-check sa majority. Tapos kung ang pakiramdam ng minority binabraso kami ng majority kasi sa dami ng numero nila, kasama sa mga protest action yan, yung walkout, boycott, kayo na magbuo ng quorum, ganyan, hindi kami kasali sa quorum, obligasyon ninyo ang magbuo ng quorum kasi kayo ang majority. Yan ang nangyari ngayon. Ano ba yan? Majority ang nagpo-protesta sa minority. Ang masakit dito yung respeto, ha, yung common decency among colleagues. Kasi nung time na nasa Senado ako, nung minority leader ako, alas 3 ng hapon ng usapan na eh. Kahit madelay yan, kunyari 4 o'clock, si SP Biggs, nagtitext sa akin yan. O pwede ba 4 p.m. kasi may bisita pa, o meron pang na-delay tayo, na-delay yung commission on appointment. Parating merong communication, basic respect sa kasama mo sa Senado.
7: Basic respect and decency. Pero kanina, nabanggit nyo po, hindi dapat ito ginagawa ng majority dahil nasa kanila ang control. Pero nasa kanila pa po ba ang control sa ngayon kung ang numbers natin ay 11-11? At ganito po ang ginagawa nila na hindi nagpupunta para sa sesyon sa Senado?
8: Kaya nga tayo napapatanong ngayon. Baka ang kilos nila, kilos minority. Nakuha nyo? So,
4: kilos
8: minority yan eh. So bakit ganyan nga ang nangyayari? So ano ang sabihin nun? Ang pakiramdam nila, pag mag-a-attend sila, bigla na lang magigising sila sa katotohanan na minority na sila. Ganun ba? O kung ganun man, hindi ba ayaw mong tanggapin ang realidad? Dinidelay, huwag ka mag-session para hindi mo harapin ang realidad? Eh, tama ba yan? I mean, Senado to, hindi naman to laro-laro eh. Philippine Senate po ito, ang daming nakabinbin na mga bills yan. O na ang iba doon, mahalaga sa buhay ng tao.
4: Yung katwiran na itong ginagawa nila ay legal, moral, kasi gusto raw kunin ng minority ang mga chairmanship ng committees. Ngayon ha, yung pong ganun mga katwiran, kaya daw sila nag-boycott sa sesyon.
8: Hindi nga pwede yan. So, dinidelay mo lang yung reality. Kung yan ang realidad, kasi noon dati kayong majority, totoo na, majority pa rin sila, kunyari 13, no? Pero physically, hindi maka-attend yung dalawa. Let us say, mababago, kaya, pero 11-11, hindi ko makita kung ang dahilan, bakit kaya palitan ng 11 yung desisyon ng isa pang 11, itabla yun eh.
4: Mm-hmm.
8: So, kunyari man yun ang kinakatakutan nila na kaya silang i-outvote na nitong mga naiiwan sa Senado na so-called minority. Tanggapin na nila yung katotohanan na yan. Alangan naman stalemate mo at ilagay mo sa freezer ang Philippine Senate. Senate of the Republic of the Philippines. Huwag tayo magiging katawa-tawa na republika. Uh-huh. Alam nyo ba ano nangyari last time? Di ba dapat may bisita na Vietnamese president?
7: Mm-hmm.
8: Oh, Di ba, kinansin niya yung pagbisita niya sa Senado? O, alam niyo ba na ang Vietnam eh under communist system yan? O, pag-uwi ng Vietnamese president, anong feeling niya about the democratic system? So, di, mas lalo pa siyang napabilib sa sistema nila. Di ba? Sabi nila itong democratic system, walang kwenta ito dahil pati Senado hindi mabisita.
7: Oo. Former Senator, yung binabanggit niyo po kanina na nag-aakto silang minority, hindi po ba show of power yung ginagawa ni Alan ngayon na kaya niyang pasunurin yung mga majority senators? Kahit, well, technically, sinasabi niyo nga, mali po yan.
8: Oo nga, pasunurin sa non-action. Mali yun. Ang tunay na leader sa majority na pinapakita mo ang leadership mo by carrying out the majority decision sa floor by voting, at pinakita ninyo na solid kayo and the will of the majority prevails kasi solid kayo at nagpapakita kayo at bumoboto kayo, ina-outvote ninyo yung opposition ninyo. Yun. That's the real show of leadership. Hindi yung hindi na muna kami magpapakita para wala tayong showdown, wala tayong reality, hindi na muna natin alamin ang reality, i-postpone natin yan, next week na. So, imagine mo yun, mga bills, ipapa next week mo dahil lang ayaw mo lang harapin ang latest status ko, ano na ba ang katotohanan.
4: Senator, yung sinasabi po ninyo, no, yung realidad, no, sa sitwasyon ngayon, ika ninyo na itong 11 na physical ho na miyembro na maaaring dalhin ng majority sa plenaryo, ang realidad dito, tama ba pakakaintindi ko na ayaw pumunta nila Alan Peter Cayetano sa plenaryo kasi insecure siya na baka pagpunta doon, itong 11 ng minority, meron na pala nakausap sa kanyang grupo at biglang tumawid at siya ay matanggalan ng pwesto bilang Senate President?
8: Wala akong ibang conclusion kasi, Ted, kasi anong reason ang pwede mong sabihin na hindi ka magsisession? Walang iba eh. There is no other reason. Wala akong ibang maisip except that ayaw mo munang harapin ang colleagues mo kasi baka nagbago na ang katotohanan, ang sentimento ng plenary. So kilos ano eh, kilos minority, ilagay ko na lang sa term ko ng gano'n, kilos minority, hindi kilos majority.
4: Senator, sa ngayon po na actual na bilangan sa membership ng Senado, 24 minus 2 na majority. So, 11. Ano ho ngayon ang bilangan kapag po nag-

0: Pero, go ahead.
1: Oo, kasi ganito yun. Pansinin nyo pa rin yung roll call. Kaya parati ang session na siya start yan sa roll call of members.
0: Mm-hmm.
1: Pag bilangin nyo yung pangalan na ina-announce nila doon, pagka 24 pa rin yun eh.
0: Mm-hmm.
1: 24 pa rin. Therefore, there are 24 members of the Senate. To elect the Senate President, you need the majority of all the members of the Senate. Ayun. So 13 po yun.
0: Ayun. You know, ito ho yung actual na ano ho. Kumbaga, ito na po yung legal na interpretasyon dito. When you say you elect the Senate President, kailangan mo pa rin ng majority of all elected senators. Yan, and, opo. Okay.
1: Correct. And then, paano mo, sino ba yung call na yun? Yun yung rinoroll call.
0: Okay.
1: But, inisa-isa yan eh.
0: Okay. But when you talk about pending bills, approval of amendments sa rules, measures, etc., majority lang ang majority lang po ng members present.
1: Correct. There being a quorum. Tama po 'yon. Oh, majority of members present, there being a quorum.
0: Okay. Sa sitwasyon po na mayroong go ahead.
1: Hindi masyadong critical kasi yan, Ted, kasi sometimes no minority. Yung minority ako, may mga measure naman na bumoto din kako pabor eh. May mga motion na through silence, bumoto rin ako pabor eh. So, I mean, ganun po yan, nangyayari po sa floor yan na iba-iba na yung halo-halo na po yung pagboboto sa iba't ibang issue sa floor.
0: Opo. Doon po sa controversial na amendment sa rules na paari na pong mag-participate ang isang senador po through teleconferencing, doon po sa isyung yon, kapag 11-11, deadlock, wala.
1: Ah, yes, oh, hindi carried yun.
0: Mm-hmm.
1: Oo, 11-11, oh, hindi po carried yun.
0: Okay, so ibig sabihin po, kapag ito itinulak pa rin at maging solid ang botohan po ng 11-11, walang resolusyon, ano? Hindi yan, kumbaga, hold yan sa table, ganun po mangyayari. Alright. Senator Coco, yung sinasabi kahapon ng minority na ito'y dereliction of duty, ito po ngayon ay paglabag na sa sariling rules. Kasi nga, klaro ho naman, binabanggit nyo, di ba? Yung pong Section 41, Rule 14 nga, binabanggit po dito, kinakailangan ka magsasabi eh. Oo, sa kapwa, sa minority, etc. Anyway, so, meron ho ba talagang ganun pong uri ng paglabag sa batas? Ano ba specific ang nilalabag sa batas kung meron man nitong majority sa hindi pagsipot po sa kanilang sesyon?
1: Okay, number one, ang rules nila, ang rules ng Senado. Number two, ang oath of office mo. Siyempre, ang oath of office mo, sinasabi mo doon, gagalingan ko itong trabaho, pinasok ko. Tapos, nakakalimutan yata nila na Philippine Senate yan, legislative yan, debate ang trabaho ninyo diyan, hindi maghukay para sa project. Ang trabaho ninyo diyan, aralin ang policy, magdebate kayo diyan, anong maganda sa policy nito, anong mali. So kailangan ka magsalita, kailangan ka physical na presence mo para magsalita, recorded lahat yan, open to the public yan, para makita ng lahat. Eh yun, yun ang for 2 days, hindi nila ginagawa yung trabaho yun, tapos bastusan pa, hindi ini-inform ang iyong mga kasama. Hindi po never ginawa yan, Ted. Talagang, alam nyo ba, ito para lang malaman ng lahat, kahit na walang urgent na measure sa floor, kasi kunyari, kunyari, kaumpisa ka lang ng bagong Congress, wala ka pang tinatakel sa floor niyan eh, kasi kaumpisa lang ng Kongreso eh. Nag-session pa rin kayo. Ang ginagawa na lang ng mga senador ay nag-privilege speeches para malaman ng taong bayan ano yung mga issues na gusto nilang i-discuss o mga posisyon nila sa iba't ibang issue. Oh, eh ngayon meron ng mga urgent na nakalinya diyan, hindi sila nag-session. Ano na po yan, that is too much. And then lalo na kung iniisip natin anong posibleng dahilan, wala namang gulo na nangyayari na hindi sila physically makapunta. Ano posibleng dahilan? Ayaw sigurong harapin ng leadership ang mga

0: niya kasi baka nagbago na ng sentimento. That's it. That's my conclusion. Wala na ako ibang maisip.
1: And that is duly noted, Mr. Senator, na inyo pong ang naiisip ngayon kasi nga, well, wala na nga pong iba na maaaring dahilan. Pero, Senator, sino ang pwedeng magreklamo dito? Ito ho ba ay para lamang sa Ethics Committee ng Senado, itong dereliction of duty na ito at paglabag sa rules nila? Or meron ho bang pwedeng puntahan ang mga mamamayang Pilipino na feeling aggrieved dito po sa ipinakikita ng Senate President at ng kanyang mga kapwa-miyembro sa mayorya?
0: Pwedeng sumubok pumunta sa Supreme Court, although I have medyo duda ako doon na siyempre mamicromanage pa ng Supreme Court ang Senado na tuturuan na para mga bata. Hindi naman dapat mangyari yun. So, ang number one is sa loob mismo ng Senado ang remedyo. So yung minority, they just keep on saying the facts. Ano na nangyayari, magreklamo sila. Some people can file sa ethics. And then of course, kailangan na lang education lang ng mga mamamayan yan. Pag-usapan para malaman ng taong bayan na hindi to kilos ng normal na legislatura. Oo, kasi they're wasting a lot of time, ang daming oras na sinasayang, ang daming enerhiyang sinasayang sa away-away lang na kung sino ang bakit walang session, kung sino ang dapat na leader. Yung leadership na yan, dapat tanggapin na nila kung ano yung sentimento nung nakararami dyan, basta't mayroong 13. Yun na yun. Wag nang iwasan yun. Yun na yun. Respect. Kung meron po ang feeling na isang lead, na Senate leader, meron siyang malaking mandato galing sa taong bayan, yung mga kasama mo dyan, meron ding nationwide mandate yan. So, respect. Respect is the basic ng working relationship.
1: Opo. Respect and... Senator, yung pong pagtanggap sa katotohanan na permanente lang yung posisyon na yan, gaya po ninyo nung nagpalit kayo ng liderato.
0: At saka ano yan regalo yan ng mga kasama mo sa'yo. Kung gusto na nalang ibigay itong pagkakataon sa iba, payagan mo na. Di lang naman ikaw yung magaling sa mundong ito.
1: Senator, Article 6, Section 16.2, yung pong binabanggit nga dito, no, na tungkol doon sa may compel the attendance of absent members in such manner and under such penalties as such house may provide. Sa rules po ng Senado, may binabanggit po dito, no, yung Section 99 na provision. Ang sinasabi po dito, no, if it is deemed necessary to order their arrest so as to form the necessary quorum. Pero dito, ang binabanggit po, a majority of the senators present agree to its suspension and ask the president of the presiding officer to order the sergeant at arms. So ito pong sinasabi ng iba, long shot ito, matanong ko lang po kayo. Ito hong extreme measure na ito, kailan po ito pwede mangyari sa pagkakataong ito kung sakasakali man?
0: Mukhang ang senaryo dyan, mayroong presiding officer, nag-call to order siya, tapos nakikita niya na wala tayong quorum. Paulit-ulit na, walang quorum. So, kasi yung sergeant at arms dyan, yung arrest dyan, hindi yan yung normal na arrest to. Ang ibig sabihin ng arrest dyan, puntahan ka ng sergeant at arms, i-escortan ka papunta sa session hall. Ganun lang. So, tandaan mo na siyempre kung sino man yung authorized din, sergeant at arms din, kontrolado rin ng Senate President. At saka tandaan natin na ang senaryo nangyayari ngayon, walang call to order kasi nga walang presiding officer.
1: Opo. At again, ang pwede lang po kasi hindi pwede po pag nag-attend yung minority, hindi pwedeng sila ang mag-preside. So again, under your rules po, sino lang ang pwede pong maging presiding officer at paano po makapagsisimula ang sesyon?
0: Okay. Yung top 2, yung top 2, kaya nga meron tayong parang vice president yan, yung pro tempore, Senate President pro tempore, for the time being, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So meron tayong Senate President, and then meron siyang parang kanyang vice presidente niya dyan, the Senate President pro tempore. So, yung dalawa. So, kailangan may check, ano na ito, medyo kailangan na ng pressure sa taong bayan dito na magtrabaho na kayo and i-resolve ninyo like adults, real professionals, yung ano ninyo dyan, issue ninyo dyan sa loob ng Senado. Then organize, or mag-organize na kayo, then tanggapin nyo na kung sino kanyo, then accept the organization, then back to work. Gano'n na lang, sayang lahat ng energy. Sayang oras ang sayang kasi hindi bumabalik ang oras.
1: Opo, at saka ngayon po ang last day of session. Meron pa pong issue ang minority ngayon. Maglalatag lang ako ng premisa na sumasang-ayon tayo sa pagbabalik ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Okay. Pero ngayon, ang claim ng minority, ayan na naman sila. Nag-elect ng chairman, ng vice chairman, pero hindi pa organisado mismo yung committee. Ngayon magpapatawag sila ng hearing. Sabi na naman ng minority, ayan na naman kayo. Tama ho ba yung ganun pong kaisipan ng minority na paano ka makapagpapatawag ng meeting na hindi pa nga organize mismo yung committee?
0: Correct. Dapat i-organize na yung committee. Pero narinig ko naman yung countercharge ng majority. Kayo naman minority, wala pa kayo sinasubmit na pangalan ng members ninyo. So, mag-cooperate din yung minority. Bigay na nila yung pangalan ng mga members.
1: Okay, pero yung mga...
0: Pero tama pa yun. Habang hindi pa buo ang committee, hindi dapat mag-hearing ang committee kasi wala ngang... You are again disregarding the minority. Hindi pwedeng i-disregard ang minority. Hindi pa sila ready to name their members. So, pero sana naman in good faith yung minority, bilis-bilisan din nila i-name yung members nila sa lahat ng committee. In effect, ang sinasabi ko rin sa minority, ang realidad sa ngayon is si Alan Peter ang Senate President, hinalal lang 13 yan eh.
1: Mm-hmm.
0: So yung buhay ng Senado ngayon, yung pang-araw-araw niyang pagtakbo, kumilos kayo na yan ang Senate President. Ngayon, nag-reorganize na ng committees, kayo o minority ni, kunyari may lima kayong membro dyan, magsubmit na kayo ng limang pangalan. Ganun naman para mabuo na.
1: Opo, pero...
0: Tapos kung merong another coup, then saka na kayo mag-reorganize. Diba? At least on paper, ready na to function ang Senado.
1: Opo, pero Senator, yan ho bang pagbubuo ng membership ng komite must be done in plenary? Meaning, meron na pong na-elect sa plenaryo, di ba? Approve yan, carried yung motion, yung chairman, vice chairman. When you say ho ba, pag kumpleto nito, dapat ba ho sa plenaryo then that we nominate itong minority members, 1, 2, 3, 4, 5, as members of the committee? I so move, Mr. Chairman. Approve, kinakailangan mo na ganun?
0: Plenary, kaya nga, plenary yan. Kada change of leadership sa Senado, kakain ng oras yan kasi... Lahat yan gagawin plenary. Babanggitin ang pangalan.
1: So, in this case po, na magsumiti man ng pangalan ang minority sa Blue Ribbon Committee, that must be done on plenary formally through a motion and approved by the body.
0: Correct. Read by the majority leader. Correct. So, pwede nilang gawin ngayong hapon yan. Mag-session sila.
1: So, kung hindi mag-session today... at hindi makapag-formal po na composition approved by the plenary ang Blue Ribbon Committee, ang gagawin pong hearing tomorrow will be against the rules.
0: Oo, hindi pwedeng ma-claim na Blue Ribbon Committee yan. Hindi pwedeng ma-claim na committee yan, na committee. Kung tutusin, pwede na lang sasabihin na it's a consultation by the Office of Senator X.
1: Okay, sige. So, kayo po, sir, sa nagka-personalan na, hindi na ho may tatanggi, iba-iba na po ang mga salita, ano ho na atin napapakinggan. Kayo po, no, as statesman, Papa, how do you solve this problem now? Ngayon po, mamaya 3 p.m. ang session, o hindi ko alam kung anong oras bang itinakda na naman ito kasi yung last 3 p.m. di ho naman nangyari. So, kayo po, ano po ang inyong solusyon ngayon dito?
0: Personalan na eh. Dahil napansin ko rin, personalan na. Pero hindi pa personalan sa lahat ng senador. So, hanapin na ang greatest possible unifier sa kanila. Yun na lang, wala nang iba. And yung mga hindi unifier dyan, kunyari, si Ping Lacson, aminado naman siya, sabi niya na kung akong gawin yung Senate President, one day lang ako, ganun, sabi niya eh. Also, kasi nga, wala sa personality niya. So, hanapin na yung, among the 24 na present ngayon, hanapin na yung kahit hindi to best personality kasi limitado tayo sa 24 eh. Sino may personality diyan na siya na ang greatest possible unifier sa 24. Yun na lang yun, so that they can function, otherwise wala talaga mangyayari.
2: Senator, sir, nagulat pa po ba kayo dito sa nagiging akto o asal ni Senate President Alan Peter Cayetano? Kasi hindi ba po nangyari na rin to in the past?
0: Pero siyempre, the past behavior is not a sure indicator of future behavior. Mm.
2: So nag-expect sana kayo ng character development.
0: Senate President kay. I mean, iba naman to. I mean, iba na yan eh. I mean, ganito na lang. I mean, mag-appeal na lang tayo sa lahat ng senador na yung positions niyo dyan, Senado, ano yan, gift. Teka mo, una sa lahat, yung pagiging senador mo, gift, regalo yan sa taong bayan. Pasalamat ka, naging senador ka, 24 lang kayo sa 115 million katao. Ngayon, pag maging leader ka ng ano, pasalamat ka, gift din yan ng mga kasama mo. So, pagka nagbago ng sentimento, tanggapin mo na.
2: Oo, yun nga rin po yung nabanggit nyo kanina. Sir, last na lang po, hindi ba maging danger po ito maging president na pag may isang Senate President na ayaw maalis sa pwesto, ganyan na lang gagawin? Di papasok? Di pupunta sa Senado?
0: Precisely, dapat hindi pwedeng gawin yan. Ngayon kung tinotolerate 'yan, kunyari ang pagbo-boycott ngayon ay desisyon ng so-called majority na 13 pero 11 na lang ang pwedeng maka-attend.
1: Mm-hmm.
0: At tinotolerate nila 'yan kasi ibig sabihin noon wala pang nagbabago ng isip na mali 'tong ginagawa natin.
1: Mm-hmm.
0: Silang lahat ay dapat punahin.
1: Mm-hmm. Senator Coco, do you miss the Senate?
0: Mas masaya itong ating magkomentaryo tayo.
2: Wala kaming trabaho sa iyo, Senator.
1: Kayaan nyo, kausapin kitong aming station manager. Ano? Maganda nga magkaroon kayo ng sariling programa dito. Opo, ha? Okay.
2: Anong title? Senate Impasse?
1: Coconut with Coco. Use your coconut.
2: Ganda.
1: Coco.
2: Ang ganda.
0: Basta ganito, basta tado tayo, citizen na Filipino citizen, makialam na po tayo kasi itong mga ganitong kilos na parang baliwala ang sentimento or opinion ng taong bayan. Ang feeling kasi siguro nila, walang pakialam ang Pilipino. So pakita natin na may pakialam tayo. So yan lang, makialam po tayo.
1: Amen. Amen. Tama po. Yan nga din po ating panawagan po. Sa isyong ito, lahat tayo may pakialam kasi ito ho ay nakaka-apekto na sa pangkalahatan sa pamamagitan po ng impresyon sa atin ng ating mga mamumuhunan at ultimo mga local businessmen dahil sa uncertainty ito, medyo nagbabantulot sa kanila pong mga negosyo. Yan po ang epekto nito ngayon, Senator Coco.
0: Malawakan ng epekto, pati nga yung bisita natin na
1: opo,
0: presidente ng ibang bansa, in-skip ng Senado. Mm-hmm. Hindi, huwag natin gawin yan na pati sila willing na skip ang Senado, nagiging irrelevant eh. Ang opo. Senado, sayang.
1: Oo, nga
0: sayang po, sayang. So, okay. Sayang po. So let us be involved and concerned sa nangyayari sa ating bansa.
1: Sige, so okay, Senator Coco. Senator Coco, salamat na marami at muli kami istorbo sa iyo, Citizen Coco.
0: Yes sir, anytime. Salamat po.
1: Salamat Coco. Thank you. Alright, Citizen Coco.
2: Oo nga, sorry. Natatawag ko pa rin siya, Senator.
1: Sa akin lang, okay lang yan siya.
2: Kaya nga, nasanay na tayo.
1: At saka talaga dapat ganun din, no? Bilang pagkilala ho sa lahat, Senator Antonio Trillanes, Senator Sunny, Leila De Lima, etc. Alright, so mga kapatid, yan pong ating diskusyon at bato-bato sa langit, ang mga tinamaan, sa poll, at magising po tayo dito sa mga binanggit po ni Senator Coco sa atin. So yung kanyang iniisip, yun din ang sinasabi ko.
2: Eh, partner, yung sinasabi niya, greatest unifier, hanapin na sa Senado. Sino yun sa tingin mo?
1: Ako, kahit na sino siya, gawin na po nito. Alam na po nila kung sino-sino yan.
2: Tama, amen.
1: Pero yung aking binabanggit po earlier today din, ng kadahilanan, wala na pong iba. Yun na po iyon. Ang sa akin lang dito, sabi ko nga, yung tatawid, sana hindi masagasaan. Ayun, di ba?
2: Tama. Mahirap
1: mga kapatid,
2: tumawin.
1: Ito humuna ha. Kasi si Marco, ewan ko na lamang po ha. Ito kaya yung unifier? Pwede kaya itong unifier? Kasi ka-group chat ito ng mga grupong ito eh. Naalala ko. Ay tama, ka-jisi mo to mamaya. Pero alam niyo ho, talagang hindi din po maiiwasan sa mga panahong ito. Sabi nga ni Senator Coco, di ba? Yung pong ating pangkalahatan pong epekto. Lalo na po dito po sa ating mga gusto pong magkulehiyo, yung gustong mag-aral. Pero ang hirap nga pong pumili ng paaralan. Kaya nga po, ngayon pong malapit na ang pasukan. Tandaan natin ha, sa pagpili po ng paaralan, dapat dun tayo sa sigurado na kumpleto yung pasilidad. Highly qualified yung mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at meron pong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan ang STI mga kapatid. STI! Mula sa curriculum at sa pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gusto pong maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. O diba, STI, Enrollment to Employment System, ito ang practical din. Kung pipili ka ng paaralan, yung maliban sa kalidad, pasilidad, yung pong kakayahan na matulungan ka sa paghahanap ng employment. O diba, STI, E2E, yun o. Alas 9.41, hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, ay salamat na marami. Mas maganda ang aking pakiramdam dahil ang aking kape ay Boss Mastery Coffee. Kape mangosteen sarap. Si Marco! Susunod na!
3: Ang lamig!
4: Teka, yakapin kita.
5: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
6: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Rocky Tulfo po, teleservisyo para sa mga Pilipino.

0: Bienvenido a España. Buenos días, Madrid.
1: We need to be ambitious. We need to dream big.
2: Up. Excited ako malaman yung kwento ninyo.
3: Welcome to this place.
0: Bakit? Ituloy lang. Nabitin kayo, no? Abangan at samahan nyo kami muli sa susunod na episode dito lang sa Woman in Action. Tuloy-tuloy lang ang biyahe. Tuloy-tuloy lang.
4: Tuloy-tuloy lang. Mararating mo rin. Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
5: Ano ba, ina-loves cam na? Ayan.
4: Para maging cupido sa mga pusong nabigo. Nilaro.
5: Ay, kasal na po pala siya.
4: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Ang payo ng mga eksperto. Pakikinggan.
5: Hindi niya ngayon nagamit yung kanyang emotional intelligence.
4: Tutuka ng
6: Match Made with DJ Anna Ramsey.
4: Where broken hearts find the courage to love again. Match Made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM at 1 p.m.

0: Та що?
1: За True FM.
2: Діти таю, все це то о.
0: О, ану. Ano na? O ba tatahitahimik ka?
3: Di pa pasakop sa mga limpe!
4: Uy, musta? Wala pa? Musta, Jong? Galit ka pa sa akin? Huwag kang mag-alala. Tropa pa rin tayo. At gusto ko sabihin
0: Hello.
4: Sa inyong lahat.
0: Mahal kita, no?
4: Okay, ganyan tayong magmahalan sa GC natin, hindi ba?
5: Maraming salamat po.
4: Kaya nga kitang-kita nyo naman, klarong-klarong mensahe nung hinuli si ang aking Senator Jinggoy Estrada. Mga repa, mga tropa, alam nyo, no mensahe nun, ay kitang-kita kung gaano nagmamahalan ang mga majority senators. Mas importante ang tropa kaysa sa tungkulin sa taong bayan. Yan ang mga gusto kong kaibigan. Yung talagang sasamahan ako sa kulungan at iiwan ang kanilang mga trabaho. Saan ka makakakita ng ganyang tropa? Oh, gagawin ba yun sa inyo, ng inyong tropa? Katapos inaaway niyo yung mga paborito ko at binoto kong majority senators? Eh ano ngayon kung walang sesyon sa Senado ng 2 araw na? Ipinapakita niyan ang totoong diwa ng tropahan at pagkakaibigan.
6: Pagkakaisa.
4: Ay kita niyo si SP Cayetano, ang aking SP. Sinigawan niya pa itong si Remulia. O kami dun sa GC namin, kami mga didis. At tuwang-tuwa sa kanyang mga pinagagagawa at pati sa pinagagawa nitong ating mga kagalang-galang na mga senador, hindi ba? Ibang-iba na talaga ngayon ang ihip ng hangin, mga repa. Dati ang problema natin ay walang quorum sa Senado. Pero ngayon ang problema natin,
7: wala.
4: Dumadami ang mga walang hiya dyan sa Senado. Sabi ng mga galit sa majority senators, hindi daw ba kayo nahihiya? Ay ilang araw na daw hindi nagtatrabaho itong mga senador natin. Habang kaming mga Pilipino, kami dito lahat ang aga naming nagigising. Kulang kami sa tulog, pipila kami sa mga sakayan, makikipagsiksikan kami sa MRT, magtsatsaga sa ulam na hindi masarap mamayang tanghalian. Kapag ka na-late pa kami sa trabaho, mababawasan pa ang sweldo. Katapos minsan, nasusungitan pa kami ng mga boss namin sa trabaho. Pero kami pumapasok pa rin. Hindi namin dinadamdam ang aming mga nararamdaman. Kasi kapag kami ay nag-awol at biglang hindi nagpakita sa trabaho, bukod sa wala na kaming trabaho, ay wala na rin kakainin ang pamilya namin. Tapos sila dun, di ba, nag-aagawan lang sila sa upuan at sa trono? Oy, mga kapatid dyan, mga kagalang-galang na senador, baka nakakalimutan ninyo, Senado yan ha, hindi yan Game of Thrones, hindi yan House of Alan, hindi yan Senate of the Cayetano Republic. Nakakasawa, may walkout, may boycott, kahapon may live hamunan sa Senado, di ba? May pasaring sa Facebook, may galit sa presscon, may parinig sa social media. Sumasakit na tuloy ang ulo ko. Hindi ko alam kung anong uunahin ko. Yung live selling ng paborito kong live seller o yung panonood kay Alan Peter. Dati ang senador ay pumapasok sa session hall. Aba ngayon talaga namang content creator na senador pa. Pero uulitin ko mga repa. Sa aming mga bumoto sa mga DDS senators, tama lang yan. Dahil pinagtatanggol lang naman nila ang independence ng Senado. Kaya nga hindi sila pumapasok eh para matuloy yung hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi ba? Kaya ganun ang ginagawa nila.
5: Shukran.
4: Para ipagtanggol ang kanilang trabaho, hindi sila
5: Shukran.
4: Papasok sa trabaho.
5: Shukran.
4: Para ipagtanggol ang institusyon ng Senado, isinara nila ang Senado.
5: Shukran.
4: Pinatayan ng internet at ng wifi ang mga kapwa senador. Ay di ba? Tama lang yun, hindi ba? Ang tagal nyo na sinasabi na magtipid sila sa Senado. E di ginawa ni Alan. Oh, tapos ngayon sisisihin nyo siya pagka pinatayan kayo ng aircon tsaka ng wifi. Ang tagal nyo na, nirereklamo mo Ted Filon, 27 million pesos ang gastos. O, hindi binawasan. Isang araw, walang internet tsaka kuryente. Tapos nagagalit kayo sa SP ko.
8: Ang laking
4: sakripisyo. Nagtitipid lang siya kasi nag-abiso ang Meralco magtataas ng kuryente.
0: Galing mga tiran nito.
4: Kaya nga, pinagtatanggol namin siya sa GC namin. Yan ang tama. Siya ang tama. Mahal namin ang mga DDS senators na iyan.
6: Tumulong na lang
4: kayo. Genius idea yon. Nagtitipid sa kuryente. Pero, alam mo, ako'y nakakuha ha, ng idea kay SP, sa aking paboritong SP. Kapag pala ikay empleyado at ayaw mong mapalitan sa pwesto, simple lang ang gagawin mo. Ang advice ko sa inyo, huwag kayong papasok. At sabihin mo sa boss mo, "Sir, absent ako. I am defending the independence of this office." Yun ang sabihin nyo. Hindi ba? Tama o mali? Yun ang dahilan nila, hindi ba? Independence of the Senate. Di gayahin natin sa mga opisina natin. Pag tinamad kayo pumasok at ayaw nyo magtrabaho, sabihin nyo lang sa boss nyo, "You are defending the independence of this office." Tignan ko anong gawin sa'yo. Malamang bukas wala kang trabaho. Hindi ba? Ang sarap talaga maging senador. Iba talagang usapan pagka-ordinaryong tao. Kapag minimum wage earner ka at hindi ka pumasok, bawas sweldo. Pero kapag senador ka, ilang araw ka nang di nagsesesyon at hindi pumapasok, tuloy ang sweldo courtesy po ng taong bayan. Dito, kapag tayo'y nag-away-away at hindi tayo pumasok, ano mangyayari sa atin? Tanggal tayo sa trabaho. Sila doon, nag-aaway-away na. Tuloy ang sweldo ng staff, tuloy ang buffet, tuloy ang allowance. May aircon pa po sila sa kanilang banyo. Tuloy ang budget. Kaya bilang isang solid DDS, saludo ako sa iyo, SP, at sa ating mga majority senators. Mahal namin kayo. Kayo lang talaga ang pwedeng mag-away-away dyan sa Senado. Sirain nyo ang Senado. Pero bayad pa rin kayo ng taong bayan. At okay lang sa amin yan, ha? Okay lang sa amin yan kahit may nasasayang na pondo ng bayan. Support kami dyan. Kaming mga dede, support kami dyan. Basta huwag mapalitan sa pwesto si Alan. Basta nandyan lang siya sa kanyang trono. Dahil siguradong pag nandyan ka, Alan, ang impeachment trial ni VP Sara naming minamahal ay may posibilidad na hindi matuloy. Basta andyan si Alan, protektado ang mga kaalyado. Basta andyan si Alan, nandyan ang kapangyarihan. Ang trabaho, mamaya na yan.
5: Shukran.
4: Ano, bawal magpahinga ang mga senador natin? Napapagod din yan. Tayong taong bayan, tiis lang tayo. Ang Senado, kung kinakailangang isarado para mapanatili ang trono, isarado. Kaya uulitin ko, mga majority senators, huwag ulit kayong pumunta mamaya. Ipakita nyo ang inyong pagsunod sa ating SP. Ang tawag dun, Repa, ay patriotism para sa aming mga didis. Dahil kami, sarado din ang utak namin. Habang patuloy ang gulo sa Senado. Ako nga, naaawa ako sa isang repa kong senador, si Senator Jenggoy eh. Umihiling nga siya kung pwede wag nang pagsuotin ng dilaw na PDL. Saka wag nang pusasan yan. Bakit niyo po pusasan? Senator yan eh. Ang daming request si Senator Jenggoy. Oo! Di ba nga nag-press con pa bago hinuli? Tapos ngayon, may wardrobe preference. O di ba? Sabi, "Your Honor, ayoko ng yellow." Anong gusto niya ba, pink? Anong kulay ba ang gusto niya? Ayaw niya ng posas. Anong gusto mo? Bracelet na gold, Repa? Pagbigyan natin ang ating kagalang-galang na senador. Pero sa mga ordinaryong akusado, wala tayong choice. Pag ako ngayon hinuli, wala akong stylist. Kung anong gustong ipasuot sa akin, kahit butas na PDL shirt pa yan, wala akong choice. Eh si Bong Revilla nga, sabi ng anak, naiinitan. Di ba kawawa naman? Naiinitan sa selda. Mantakin nyo yung dating senador, hinayaan yung mainitan. Mali yun, Repa eh. Naglingkod yun sa bayan, pero pag ordinaryong mamamayan, walang pake kahit siksikan tayo sa loob ng selda. Kapag makapangyarihan dito sa Pilipinas, Repa, marami talaga special request. Pero kapag ordinaryong tao, huli, kulong, walang sabi-sabi. Kapag makapangyarihan, may negotiations. At itong matindi. Repa, si Bato nasaan na? Hindi ko pa rin mahagilap. Naalala nyo pa ba? Namimiss ko na si Senator Bato.
6: Go ahead.
4: Pero gusto ko lang maglabas ng sama ng loob sa iyo. Ako, Repa, sa totoo lang, pagod na ako magtrabaho at pagod na rin ako dito sa sistema, sa bulok na sistema ng Pilipinas. Kailan ba tayo magkakaroon ng equality dito, yung pantay-pantay talaga? Kailan ba magigising ang mga saradong utak ng mga kapwa ko kasama ko sa GC? Matagal pa siguro, Repa. Kasi ngayon, nandyan na naman sila, diba, sa comment section. Kami ay solid pa rin. Basta love namin si VP Sara, love namin si Tatay Digong, basta kaaliyado naming senador, kawawa yan. At yung mga kalaban, i-bash natin yan. Kayong mga media, pag may sinabi kayong hindi maganda sa mga majority senator at sa mahal naming si VP Sara kay Tatay Diggs, kahit tama pa yan, ang tawag ko sa inyo ay bias media. Pero huwag ka mag-alala, bukas pag pinuri mo sila, love na ulit kita.
6: Diba!
4: Dahil kami, diba! Sarado ang mata, sarado ang tenga, sarado
6: tama
4: ang utak. Pero bukas na bukas ang bibig namin
6: tama
4: para
6: na
4: sa fake news. Kaya sige, mga senador, boycott ulit mamaya. Ipakita nyo ang paninindigan nyo para sa mga Duterte. Tuloy ang boycott, tuloy ang Facebook Live, tuloy lang ang parinigan sa Senado. Wala naman kayong ginagasta eh, kami naman ang nagbabayad. Okay lang yan, ituloy nyo yan. Pera ng taong bayan ang ginagasta nyo araw-araw na 27 million. Kaya ituloy nyo lang. Sarap maging public servant dito, hindi ba? Public servant, pero sila ang pinagsisilbihan. O siya, pupunta na ako sa GC namin. Ulitin ko ha!
0: Anong tawag sa'yo?
4: Didis.
3: Di papasakop sa mga lintik!
4: Ako ay tanga for free.
7: Mahal na mahal kayo ng unity ni Bongbong Marcos at ni Sara Duterte.
8: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Perez at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
9: Tuwing Linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
10: So it's important to always check.
11: Voila!
10: Check your facts.
9: Dito lang yan sa Kitty Explorers, Kitty Kids.
12: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa, yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.
13: Wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
14: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
15: Be inspired and learn about the Word of God.
16: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita.
6: Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
11: Nandito tayo, eh tayo magsusop ng problema. Magkaalaman na.
6: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
16: Teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
6: Kwentuhang may saysay.
17: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
6: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
12: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
6: Para sa mga nalulumbay, hatid namin tawanan na may kabuluhan.
18: Nasunog na yung kwapaw.
6: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
19: Palasiya, oh, let's start with that.
20: Para mas maintindihan.
6: May lugar ka rito, kapatid.
21: It's a beautiful day!
6: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH, teleservisyo para sa Pilipino.

0: or 0917-713-5034. Or visit us at www.himlayangpilipino.org.
1: Himalaya Pilipino.
2: Bigyan ng maleta yan si Marco.
3: Nako.
2: Ang naman ang galing husay.
3: Nakaabang na si Ate Gigi Gabriel sa labas. Sabi niya.
2: Ang husay mag-analisa.
3: Sabi ni Ate Gigi, pwede daw ba siyang isali ni Marco dun sa group chat?
4: Bigyan ng mukha ang balita.
5: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
6: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
7: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
6: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: maayong adlaw. Kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalaga

0: Boss's Radio Time. It is now 1:32.
1: Time check brought to you by
2: RH Super. Ang shot ng tropa.
3: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
4: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
3: Tama, Red Horse Beer. Sana sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
8: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
9: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
10: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: we don't stop the music.
1: B1079.
2: Oh, darling. I want it to be everything.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

0: 1079.
1: That song was brought to you by
2: Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, inuman wisdom.
3: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
2: Tama, Red Horse Beer. Sarap, sulit.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding, ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.
7: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Pwede mo pa yung gabi na atun nga tanan mga kaboses. Ada kay Anilo at kita na magkakarusa. Hindi nga atun mga o hindi nga atun programa kaboses late. Boses han katawhan. Adi Miyerkules kita ng adlaw ng pagadamo ini nga baga na itabuyan na dito ha Senado ha Manila. Amo ko din yung politika, no? And at mga politiko, puro parehohin mga alibangbang. Sering pagod man. Di dahil itong politika ko, no? Waray permanenteng asangkay, waray permanenteng agaway, an permanentila, at ira personal nga mga intereses. Agoy, astilan mo ito. Miyerkules kita ng adlaw, pizza 3 sinin bulan han it. Agoy, astilan mo ito. Miyerkules kita ng adlaw, pizza 3 sinin bulan han it.

Limbag doon. Araw gamon na itabuyan ang mga kabusis. Ah. Senador Sherwin Gatchalian, napili kumo Senate President pro tempore. Kumbaga, ikaduhay ni Hinun Senate President. Sherwin Gatchalian, napili kumo Senate President pro tempore. Adin ginliwanan ininiya he Senador Loren Legarda. Agoy, pastilan. So, kanina, karoon hindi na magkadaan sisyon ni Gatchalian, amo ito nag-preside. Hansisyon kanina dito sa Senado, kataliwan la at tundusing mga senador, en napurma kumo usang quorum. Aga din natugutan atun chamber nga magpadayon hatun ira mga proceedings kauman anay hinduha kadlaw nga waray pagkakadahin plenary session. Barom naman kita ngayon nga panhitabo ang resulta gihapon ini hatun kaditiner in taon ni Senador Jinggoy Estrada. Nga hatun na magkawara. Nawawara pa. Natural na tago ini. Kibayin ko na doon nga tuhahig. Ang reports nga hi Senador Ronald Bato de la Rosa nagpapabilin nga wara hikikit eh. Kay natural nga di mapakita na kay may na arrest warrant nga tekang pagod halangyaw nga nasun. Halangyaw nga korte. Issued an international criminal court. Yan ini magagin hurub-hurub naman yan ini. Hi Senador Francis Chis Escudero, ada kain mabut din to. Saglit nagkadahing quorum. Aga natugutan ini mga senador nga makagpresenta atun mga nakadanida nga makagreorganize. Han Senate leadership nadaman. Siyagod it. Magadagos lahi Senador Vic Tito Soto. Ada kayo nag-declare dahil ini. Liwat ha. And positions vacant. Labot lang ka ng Senate President. Ngayon din dahil ni. Ada kayo giliwanan ni Ligarda como Senate President pro tempore ni Sherwin Gatchalian. Ada kay Haila Room hini nga bagong kasabutan arrangement. Gatchalian pwede na mag-preside hiton mga sesyon na Senado kung waray ni dahi Senate President Alan Peter Cayetano. So adun bago nga majority block nga nagkumpuner na baga nahilakip na din ni Escudero. Agoy, ako dito. Waray permanente nga sangkay, waray permanente nga kaaway. Unpermanente la, itong kahadlo kay may presuhon. So, atong bago nga majority block, amo itong ginporma, nagkumpuner na ini. Kan Senador Gatchalian, kan Escudero, kan Mig Zubiri, Bam Aquino, Erwin Tulpo, Rapi Tulpo, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Lito Lapid, Panfilo Lacson, ngan Tito Soto III. Samtang hi Senador Mig Zubiri, anagay balik, igin balik hiya ko mo Senate Majority Leader. Balik ang malalagyang o maliligayang araw. Siring pa. Kuya Bob, balik ko no. Ang maliligayang araw. Amo ganito, itong politika, pastilan, ha? Waray ni permanenteng abaga sangkay. Waray ni permanenteng kaaway. Permanente la din ni, alam sina. Oh,
Well,

0: So, kanina, ang Senado ay nag-resume ato ni resesyon. Kataliwan ana hindua kadlaw ini nga deadlock. Ha? Adin nakansila ang mga plenary sessions. So, kanina, nag-resume ang proceedings. Kay natural, inmabot man hi Chief Escudero. Ha? So, earlier in the day, in sugat-sugat nga ang Senado would once again fail to convene due to lack of quorum at pagawaray pa ulpot. Pero pag-ulpot dahil ni Escudero, anakay, tikang dahil nagkarahibot. Ini nagdugang ang kadamunhan mga senador nga tinmambong ada inmabot nga tuhin 12 imbis nga 11 sila. Saglit, natugutan ang sesyon nga mag-proceed. Adidahin eh. Kay Senador Sherwin Gatchalian, amiton formal nga nag-abrihan sesyon como presiding officer o didahin ni natapos sa kanang chamber duha kadlaw nga legislative standstill. Ada didahagila yun ni Senate Minority Leader Tito Soto, ada kay nag-move dayon. Nag-declare an nga tanan nga posisyon nga bakante. Oh, nakabulos luwat. Ang dinaydigin nominar ni Yahi Gatchalian nga amiton maging Senate President pro tempore liwan kan Ligarda. Nga ni Senator Mig Zubiri nga maging chairperson ng Senate Committee on Rules. Ano, baliwan ko dayon ni Rodanti Marculita. Ano na lang na adlukan ni Rodanti Marculita, no? In kadaman yung mga committee leadership, amito na baga nanibalik, ha? Si J.B. Ejercito, naging Senate, Davao Senate Finance Committee. Ada kay Tito Soto, nangatuhan National Defense. Si Ping Lacson, nangadihan Public Order. Nga natin Accounts Committees, ha? Huwag marang baka mukunin na lugod yan na Blue Ribbon. Si Erwin Tulpo. Ngayon pati nagyapon na niya dating Social Welfare Committee. Yan nagyapon. Ha? So, ang Public Service Committee, nangatukan Rafi Tulpo, ang niya bugto. Ha? Bam Aquino, ngadihan Education Committee, Hikiko, Pangilinan, balik nga doon Agriculture Committee, si Risa Hontiveros. Balik nga doon Health Committee. Ano kaya gintanggalan luwan si balik? Si Kuan. Si Bongo. Ha? Ngan an ini nga inmulpot. Si Chis Escudero. Ano kaya gimpakapot dahil ng Urban Planning, Housing and Resettlement Committee. Tapos si Mig Zubiri, nangadihan Foreign Relations Committee. Labot letong iyak majority sirig pa aniya posisyon nga magin na ano to majority floor leader, ha? Ayun na, ay nako pastila. Well, ang kanan Senado pagpadayon amiton baga nag-undang ini kataliwan lahat dun na sering panagkada kuno ini in turn around. Kaman yung pirakadlaw nga baga kasaramok nga naitatabo lidahad dun lideratura ha Senado. Pastilan na no. Sering pa waray good nira tantani. Sering pa maninira. Pwede ba ito? Iyan pwede eh. Ha? Okay. Anado noras, 33 minutos na. Pag tinawal na. Ha? Anado noras, 33 minutos na nakalipasan alasays. Ngayon di ba didahan usalat niya pamulong ni Presidente BBM nga dapat itong Senado balik na kunuha trabaho. Kaya di, ginbaton nilo at inihan niya bugto. Hi Aimee, Senador Aimee Marcos. Sering pa niya, ha? Nga, ang Senate Majority Nagpadayon ni pagtrinabaho despite the session cancellations. Sering Paniya ngaan hiray nagmintinar nga doon majority block inagpadayon hadun ira trabaho despite the cancellation of the Senate plenary session sin duha kasagunsun nga adlaw. Didaton ni ini yan amoy niya niya gimbaton katong kanan niya bugto. PBBM nga amoy ito nanawagan ng mga senador nga balik nagad ka mo nga ito niyo trabaho. Kataliwan lahat ng mga concerns ng Senado daw. Amin ito nagkakasaramok tungkol din nga baga repeated session cancellation. So, ang presidente nag-emphasize at yung pagkinahanglan itong Senado nga magpadayon na at yung niratrabaho. Citing at yung damo nga mga importante nga mga issue nga nakikinahanglan pahin legislative action. So, hapag ba doon ninis, sering manulat ni Senadora Marcos, ang committee hearings ay nagpadayon nga na doon mga preparasyon para ha doon impeachment pre-trial conference amo doon ginbuhat. Hiyag-hiya po rin nagpasamwak nga doon Senate Blue Ribbon Committee nga ni magbubuhat in hearing buwas. Inipat marisyo yan, ha? Buwas. Hunyo 4. Kabayan nini hininga iginaligar nga fund, a fund naman, flood control, iskandal. Samtangan aton din ni Congressman na Primero Distrito ng Leyte, hi Ferdinand Martin Romualdez, ada kay ginimbita rin eh. Nga umatinder hininga nagpapadayon niya na nga Blue Ribbon Committee Investigation. So, Senadora Pia Cayetano ang committee chairperson ang butan at may tataboy ni kaginliwanan man doon tiya kan Erwin Tulpo. Ang butan mo na yung pwede nga mga pagpatawag. Gina, pastilan. Waray na ni, ambot nga ni kumbaga madayong pwede yan, ha? So, nagkumpirma kaya po ni Senadora Pia Cayetano nga nagpadaran na iya in mga formal nga imbitasyon, ha? Para hininga mga mag-airagin nadabihan nga kumuhi muna din nga resource persons para hininga nasabi nga investigasyon para hininga nasabi nga hearing and flood control. Pagkayaan na ini, abangan na lang natin tomorrow kung madadayon pa ba ini. Yung mga nagbaliktad naman liwat ang huyubhan hangin. Ay, nako. Well, anyway, may na natin maupay nga balita liwat. Yan. Ato nini paghingadayan, kataliwan nini nga mga patalastas.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.

0: I keep coming back to the light life.
1: Get into the light life, Sunbeak Light.
2: Drink responsibly.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Oh, wow.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Rial Mall, Rial Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
1: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Okay, balik kita. Ngayon na dun mga notisya. Agoy, ini na. Kakulup, diba? Dida na dun mga panuna-una. Nanigalay kita kabahin nini nga anti-dynasty law o kung anti-dynasty law kuno. Amoy no, yan na liwat. May na natong balita. Na kay siring pa at doon era version yan na up to the second degree. Adi na. Ah. Gain aprobaran nini nga anti-police.

strengthen mapakurukusog itong democratic institution nga ma-encourage itong leadership based on merit, competence rather than family connections. Okay, kung lapos na nga ako, third degree na nga yan, mulat gihap. Fourth degree, ha? Ang mga tiyo, mga tiya, mga patud, nga, ikatulo na, third degree na. Uy, di na nga yan. Abadaw. Sige na lang, kita on that resulta na hini, ha? Well, and Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairman Hezia Alonto Adyong in nag-describe hininga kanan bill approval como sering pa historic daw po rin. This is a historic step toward fulfilling a long-standing constitutional mandate. And kuninin, mahimo na nga balaod, adakay ding balaod noon would cover national and local elective offices. Panumdo ba? So, warin, ding, paano na doon itong mga tulpo, mga kaitano, mga bilyar? Labi na ko din akong riso, ano ha? At itong mga mag-urupod, labi na doon itong mga, sigunta mga party list, harus family list na ini nga da. So, what will happen to that? Patay. So, itlakip ini national and local elective offices upod na din ang mga posisyon. Tegang ha presidente down to the municipal governments. Ang mga kandidato will also be required to submit sworn declaration certifying atun ira kandidatura would not create a prohibited political dynasty relationship. So anhaw siya na inagagat ang Senado nga aprobaran na ini nga counterpart measure para ma-advance na ini nga political reform kan mapahuruhalawig itong oportunidad. Kaya mga tuyo ni nga mahatagan naman itong oportunidad. Ito ni Balabin na itong mga waray hindi nga mga kilala, mga rekuhanon, nga mga pamilya. O, di ba? Labi na yan ang itong hindadarasan na daw kuno. Ano ba kuno ni Kuya Bob hindadarasan? Pinili ay pa ba kuno ni nga naitatabo o pinalitay? Ano bang kita ini? Ha? Anyway, anaton oras, 10 minutos lang sa mga alas 7, hindi kita hinlayan nga notisya naman. Ha? Ang karan Eastern Visayas top 1 nga most wanted suspect na dakop din ni Haliti. Ang otoridades amitong nakadakop han usang individual nga amitong na lista nga top 1 most wanted person in Eastern Visayas. Durante aton law enforcement operation nga ginbuhat dito sa barangay Ulutan, Haharo Leyte, Kasangkulup, Hunyo 1. An operation gimpangundahan ng Haro Municipal Police Station, hapagbulig yapon ng Regional Intelligence Division 8, Provincial Intelligence Unit, 2nd Leyte Provincial Mobile Force Company, nga naton 805th Maneuver Company hangkan ang Regional Mobile Force Battalion 8. So, ini nga suspect nga ginkilala la nga alias Dundon. Amitun na siya nga 36 anyos ang pagidaron nga taga barangay Ulutan dida Haharo Leyte. Ang mga pulis inagserbi hatun warrant of arrest kontra ini nga suspect in connection hintulong nga panlugos, rape ng mga kaso, ba daw? An warrant inigin issue han korte din han Mayo 14, 2026, at akin di pala may ha. So, waray din hipiansa nga igin rekomenda para itong kanan suspect temporary release. Kataliwat doon ka na kupinin nga nasabi nga suspect, at akin hindi na dahil nini
ngadto haharo

0: Municipal Police Station para in documentation and in processing og sa inig turnover nga to a korte nga nag-issue han warrant. May no mga kabusis sa amado ang aton mga notisya nga nasagap yan ang adlaw. Dinining atong programa, Kabusis Leyte, Boses Han Katauhan. Ada kay makadiluan kita itong sunod nga segment itong aton programa, Kabusis Leyte, Boses Han Katauhan. Ada, relax, sana kita nga di naman kita itong baga mga siring pa mga heartful heartful or mga heartless situations. Hindi natin mga kabugtuan. Magandang kita, hanaton straight from the heart portion, kataliwan hini nga mga patalastas.
1: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha Leyte.

0: Red Horse beer.
1: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly.
2: Mga kuya og mga ate, ang edukasyon amon susihan maupay nga kabubwason. Ayaw tuguti nga may dabata nga diri makakaiskwela. Suportahi ang libre nga edukasyon ngan buligi ang mga estudyante. Hakada bata nga nakakaiskwela, may paglaom ini para mas maupay nga
3: kita. May dapagita 2 minutos nga ugsamag alas 7.

Good evening again, mga kuya and ate. Wherever you are tonight, amada ka man ayo panimalay, hadalan, at trabaho, o maski kung nag-iinusaan kaya na, I'd like to welcome you to the program, to this segment where every beat has a story. Every pain deserves to be heard. And natural, every soul deserves comfort. And, you know, this is the program Straight from the Heart. Well, as usual, inigyan po na niyo Kuya Bob Apelianosa. And for, ito'n masunod niya piraga minutos. Ani kita magkakausa, smile together, reflect, love, and heal together. Here on this program, Straight from the Heart. You know, the best messages in life are the ones that comes straight from the heart. Kung may naman niyo mga sinati, no? Mga sitwasyon, kakaruyag niyo i-share din ni atong programa Straight from the Heart, you can email it to us. Nani tatun email address itun mga screen, yan na ha, Facebook nga na YouTube. Ada itun na B1079FM. One word leto ha, B1079FM at gmail.com. Alright, pwede niyo i-email din na at niyo karoyang i-share ng mga istorya o yung mga kaagi ha kinabuhi. Or kung mga di man hilabay ito niyo surat, pwede luat ito niyo i-text. Ada natin text line number, ada nag-epatik, di na ito natin Facebook o YouTube pages. Ada 0919-0897220. Alright. So, ano ito ha? Para niyo mga text, pwede niyo i-text ito. Ha? Yung mga kaagi, yung mga inaapat yan ah. Pwede i-text niyo. B1 0919-0897220. Okay, without so much ado, diretso kita nga nahining aton surat nga tatagdon yan ang gabi. Okay, tika kang tapagbasa ini nga surat ha. Ade, Dear Kuya Bob, mayong adlaw, uy, si Buano daw ini ha. You may call me Marian, 34 years old, gikan sa Ormoc City, sining ko pa. Ang ato naluwati ni mga tigpamati ni Daha Dream Radio, 99.9. Alright. Mayong gabi, ganin yung tanan di ha. Kanimo, Marian. Kumusta di ha? Mayong gabi, ha? O, sa atong tanan, mga tigpaminaw di ha, anang areas di ha, sa Ormoc, sa Kananga, sa Albuera, Isabel, bye-bye, sa Merida, alright. Padayon kita ini nga surat. I have been married to my husband for almost 7 years. Blessed good ko kay he is a loving husband. A responsible father, og mayong a provider, para sa among pamilya. Sa tinuod lang, wala gyud siya ay nahimo nga makapaduda ko sa iyang faithfulness. He has always been honest with me, supportive of me, and committed to our family. Pero naa gyud ko'y usa ka butang nga dugay nang nagkutaw o nagpasakit sa akong hunahuna. Kanunay na akong mahunahuna ang mga babae nga nahimong parte sa iyang kinabuhi
kaniadto. Oh, badaw. Wala na sila sa iyang present life. Ang uban, minyo na o gadunay kaugalingong pamilya. Ang uban po, murag dugay ng nakalimot sa ilang kaniadtong relasyon. Ah, okay. Pero usahay, kung madungog na ko ang ilang ngalan o makakita ko o daang hulagway nga nalabay sa social media, murag adunay kalit nga kasakit o insecurity nga musulod sa akong kasing-kasing. I start comparing myself to them. Mangutana ko sa akong kaugalingon kung mas guwapa ba sila kaysa nako? Liwat. Mas maayo ba sila? O mas special ba sila sa iyang kinabuhi kaysa ako akaroon? Uy, liwat ha. Usahay gani, mangutana ko sa akong bana bahin sa iyang mga relasyon sa una. Bisan dugay nang nahuman ang mga istorya. Patient man siya sa pagtubag. Pero kabalo ko nga kapila na niya kinigiklaro. O kapila na po nako ni gipabalik-balik. Sus, maraset na saan. Ang nakalibog, Kuya Bob, kay ako man ang iyang gipili. Ako ang iyang ipangasawa. Ako ang iyang kauban sa pag-atubang sa mga kalipay o kalisdanan sa kinabuhi. Every day he chooses to come home to me and our family. Every day he continues to show his love through the little things he does for us. Recently, while driving home from work, may dangin niya sa rakyan, ano ha? Nakapaminaw ko sa inyong programa nga Straight from the Heart. Wow. I was listening to the stories of other letter senders and the advice you were giving them. Daghan sa ilang mga problema ang lahi sa ako ah. Pero usa ka butang ang pareho namo. Naagihapon kami mga kabalaka nga lisod isulti og lisod sabta.

Well, as I continued listening, murag adunay nakaigo sa akong kasing-kasing. Ah, ano na ulit nga nakaigo, ha? Na-realize na ako nga bisan unsa pa ka maayo ang among relasyon, na gihapon ko'y kahadlok nga akong gidala sulod sa dugha, sa daghang katuigan. Mao nga nagdesisyon ko nga musulat kanimo, Kuya Bob. Kay basin pinagi sa imong tambag, mas masabtan nako ang akong gibati. Kay bisan pa sa tanan, usahay, murag naging kompetensya gihapon ko sa mga tao na wala naman gani sa among istorya. Mao nga nakahuna-huna ko nga basin dili nagyud kinibahin sa iyang past. Maybe this is already about my own fears and insecurities. Basig nahadlok ko nga dili ko igo para niya. Basing nahadlok ko nga dunay mas maayo kaysa nako. O basing wala pagyud ko makat-on unsaon pagdawat ug pagsalig sa gugma nga ania na mismo sa akong atubangan. Kuya Bob, normal lang ba nga mubati ani bisag happy man ang among marriage? How do I stop comparing myself to people who are no longer part of his life? And how can I learn to feel secure in the love that my husband continues to give me every single day? Naglaom ko nga pinagi sa imong tambag, makatpon ko unsaon pagbiya sa akong mga kahadlok, ug mas ma-appreciate ang gugma nga akong nadawat karon. Daghan salamat, Kuya Bob, og more power to Straight from the Heart. I will be listening and hoping to hear your advice. Respectfully yours, Marian of Ormoc City.

Alright. Mayong gabi kanimo diha, Marian. Oga. Sa tanang mga na diha na minaw nato sa Dream Radio 99.9. O, di ba? So, inautuntang na mo sa mayong panlawas diha, Marian. At least diha, nadawat na nako ang imong sulat, ha? And that's

Well, sa matag higayon nga, you know, musulod na usab kining mga insecurities sa imong huna-huna. Ayaw tanawa ang imong kahadlok. Tanawa hinoon ang reality. The reality is your husband loves you. And you know, the reality is he remains faithful to you. The reality is he continues to build a future with you. Kana nga mga butang ang huna-huna, ayaw ng mga imagination, ayaw ng mga assumptions, ha? Ayaw ng mga giingon nga, what if? What if mas gwapa siya kay kanako? Not that. Huh? Kay mao ka nang tinuod, siya naa

And before I end this, Marian, let me leave you with this thought. The women from his past may be a part of your husband's story. Pero ikaw, nga naa nagpuyo, kauban sa iyang story karon. His story today and the one he hopes to share his future with tomorrow. Ayaw tuguting ang mga itong mga tinatawag nga mga panumduman sa kagahapon, mauhinoy mukawat sa imong kalipay nga pwede nimong maangkon karon. Kayo sahay, ang pinakadako nga kaaway sa atong kalinaw ibaw kagunsa, dili lain nga tao, kundi ang tingog sulod sa atong hunahuna nga sige og sulti nga dili ko igo. Bisan pa man sa kamatuoran nga igo na di ay ka. Marian, dili ni mo kinahanglan pildihon ang mga babae sa iyang kagahapon. Ang imong kinahanglan buhaton mao ang pagtuo, to believe nga ang gugma nga imong nadawat karon tinuod, og nga ikaw babae nga iyang ipili og padayon nga ginapili matag adlaw. Because you know what, Marian? True love is not measured by how many people have passed through our lives. True love is revealed by the person who stays, who continues to love, and who chooses us day after day. Well, this is your Kuya Bob saying, if someone continues to choose you after all these years, well, stop questioning your worth and start appreciating your value straight from the heart.

Alright, mga kabosses, mga kuya o mga ate, dinitala na itapuson ang aton programa nga Kabosses Leyte, Boses Han Katawhan. Inigyapon na niyo kuya Bob Avellanosa, yours in public service nga nagsisiring salamat sa niyo pagduyuga ako niya na gabi. And as usual, let us stay safe, stay healthy, and God bless us all. Bye-bye you!

0: Daycare time!
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaayo akong sugar level. Usay moabot gyud 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: eh. Paborito ko talaga to, bata pa lang ako.
1: Oo naman, iba talaga ang cheese ring, yung sobrang cheesy na may tamang tamis.
0: Parang ikaw lang, baby.
1: Ang sarap talagang balik-balikan.
0: Naku, ubos na. Palibre naman ako ng cheese ring, baby.
1: Cheese ring, ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring, can't get enough by Regent.

0: Alas 6:37 na po, hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape Mangosteen, sarap. Mamaya po ang ating kaklaruhin niyang isyong yan. Kasi nga, ang daming kaisipan. Kesyo, 1949 pa yan, 1935 Constitution ang prevailing noon. Iba ang saligang batas ngayon. So, tanungin mo sarili mo siguro kung nabasa mo yung parehong konstitusyon, pareho ba ang provision doon po sa usapin ng legislative branch? Sabi nga, pakinggan niyo po yung habilin at tagubilin po ni Ermida Siguro Reyna.
1: Oo, ordemain po sila.
0: Alright, mga kapatid. Bago pong ating tampok na balita, Pilipinas, may reseta ka ba?
1: Naku, sa mga may reseta dyan, dalhin po ang inyong reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class Rhea Generics na gawa po ng world-class pharma experts tulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
0: Ay naku po sa mga naha-high blood, reseta po mga kapatid, gamot sa high blood, world-class gamot sa high sugar, world-class gamot sa high cholesterol, world-class.
1: Para sa world-class medicines, kapag may reseta ang doktor.
0: Mga kapatid, piliin po lamang ang world-class, piliin ang Rhea Generics.
1: Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabuhay po ang mga uri manggagawa. Mula pa rin po sa Rhea Generics.
2: Mabuhay ka.
0: Tuloy po ang ating mission this morning. Sa lahat sa inyo, mabuhay. Samantala po ito ang News 5 sa 105.9 True FM, RPTV, 1PH TV 5 at maging sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat yung malaman. Ako po si Ted Filon.
1: Ako naman po si Zarina Guevara.
0: At unang-una po sa ating mga tampok na balita, muli na namang nagkaroon ng panibago pong sinasabing coup d'etat sa liderato ng Senado kahapon. Sorpresa pong dumating sa sesyon si Senador Chis Escudero, kaya nakabuo bigla ng quorum ang minorya para umpisahan po ang sesyon. Agad umakyat sa Rose Room si Senador Win Cachalian at idiniklara ho namang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado. Ito ho mga kapatid, sa pamamagitan po ng motion muna ni Senador Vicente Soto III. Ito nga po ay inihalal si Cachalian bilang Senate President pro tempore para pupalitan si Senador Loren Legarda. Italaga rin po ang mga bagong chairpersons po ng mga komite. Nangyari yan sa ikatlong araw po kung saan no-show pa rin si Senate President Alan Peter Cayetano at ang kanyang mga kaalyado. Pinaliwanag din po ni Cachalian na ang 12 na senador na bumubuo ngayon ng new majority ay may legal na basihan. Binasi po ang 12 o binasi po sa 22 na mga senador ang nabilang at hindi po sa 24. Ito nga po ay kasunod daw po ng pagtatago nga ni Senator Bato de la Rosa at pagkakakulong ni Senator Jinggoy Estrada. Gayunman, hindi sila makapaghalal ng bagong Senate President. Dahil daw ayon sa Senate Rules, 13 pa rin pataas ang dapat na numero para ho makapaghalal ng bagong leader ng Senado.
3: The quorum of 12 is based on majority of 22 senators over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. This is in full accord with the ruling of the court in Avellino versus Cuenco that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes.
0: Yan po ang tinig ni Senate President pro tempore Win Cachalian.
1: Samantala, nanindigan po si Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang lehitimong Senate President. Kasunod po yan ang tinawag niyang illegal na kudeta ng grupo ni na Senator Win Cachalian. Ang giit po ni Cayetano, hindi raw sumusunod sa saligang batas ang computation ng grupo ni na Senator Win Cachalian para mailukluk siya bilang bagong Senate President pro tempore.
4: Ang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. So 12 pa rin po ngayon ay pang-11 pa rin po. Dahil sa ating konstitusyon, sa ating rules of the Senate, kailangan pong 13.
1: Unang sinabi ni Cayetano na handa siyang gumawa sa pwesto kung makabubuo ng 13 ang mga gustong mapalitan siya bilang Senate President. Gayunman, wala raw sapat na basihan para magtalaga ng acting Senate President dahil hindi siya nag-resign o kaya'y umalis sa pwesto. Tinabla rin ni Cayetano ang alegasyon na siya ang nagdudulot ng pagkaantala sa trabaho ng Senado. Kasunod naman nito, nanawagan po ang senador na mag-prayer vigil ang taong bayan sa Senado ngayong araw.
0: Yung pong binabanggit ni Ginoong Cayetano, yun nga po ngayon ang contentious issue, no? Yung interpretasyon doon. Kaya din po, mamaya nga liliwanagin po natin yan. Yun ho bang bilang ngayon ay talagang 24 o 22 na lamang? Yan po yan, para po ma-establish mo yung majority para magkaroon po ng sinasabing quorum. Samantala po naman, nagkaroon din po ng palitan sa pagiging chairperson ng komite ng lahat ng komite sa Senado matapos nga po maglungsad ng coup d'etat ang minorya kahapon. Kabilang po sa napalitan ay si Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Pia Cayetano na ngayon po daw ihahawakan na ang Blue Ribbon nitong si Erwin Tulfo. Mapupunta ho naman ang Committee on Finance kay Senator JB Ejercito. Defense and Security ho naman kay Tito Soto. Public Order and Dangerous Drugs kay Senator Ping Lacson. Habang Public Service naman kay Rafi Tulfo. Ibinalik po ang Education at Agriculture Committee kay Senator Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Committee on Health naman ang ibinigay po ulit kay Senador Risa Ontiveros. Habang Games and Amusement po ang nakay Lito Lapid. Urban Planning po naman ang kay Chis Escudero at Committee on Foreign Relations para po naman kay Senador Mig Zubiri.
1: Samantala, inanunsyo naman ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian na work from home muna ang pasok ng lahat ng empleyado ng Senado ngayong araw. Ayon po sa inilabas ng memo ni Senator Win, wala muna ng official business sa Senado mamaya habang inaayos sa mga bagong chairmanship ng kada komite. Yun nga lang, sumakto naman po ang announcement ni Gatchalian sa nakatakda namang pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee ukol sa flood control scandal ngayong araw na ipinatawag ng liderato ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang giit ni Cayetano, siya pa rin ang lehitimong Senate President kaya tuloy ang pagdinig mamaya. Binalaan din niya ang grupo ni Nagatsalya na posible raw mauwi sa constitutional crisis kung ipapadlak ang Senado.
0: Sa kabila po ng pagmamatigas ni Alan Peter Cayetano, formal na rin pong kinilala ng Malacanang ang bagong liderato sa Senado. Ayon sa Malacanang, lehitimo at naaayon sa batas ang pagkakahalal kay Senator Win Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore at acting Senate President. Kinilala din po ng palasyo ang bagong Senate Majority Block. Una nga pong tinawag na illegal na coup d'etat ni Cayetano ang ginawa ng grupo ni Gatchalian. Pero kahit na ang kamera, binati na rin po si Gatchalian bilang bagong leader po ng Senado. Naniniwala rin po ang kamera na pamumunuan ni Gatchalian ang Senado para magbalik trabaho na ng may integridad at dedikasyon sa interes ng bayan. Alas 6:45 po ang ating oras ngayon. Ang importante po sa ating ding interes ay hindi lang po yung sa sa utang, ha? Hindi po yung ating pong pangangatawan na lagi po tayong kondisyon, hindi tayo napalya at baka po tayo baka tayo mag-failure at sabihan ka ng ganire, excuse me, bigo ka na naman, basandali lang ha, ito ang para sa'yo. Bagsik to Bravo Food Supplement for Men. Diba? Masarap ang buhay kaya lagi ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo.
2: Vroom, vroom. Mapapa. Bravo! Katalaga!
0: Yes, sir. Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Mga ka-Bravo, mahalagang paalala, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Dapat lagi tayong kondisyon, ha? Lagi tayong one click. Bravo! Ilang pang balita, susunod na.
5: Every day, may chance manalo ka Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana.
6: Welcome to our balloon.
7: This is our chance to reunite.
8: Oh, ready na ba kayo sa Magico?
9: I see you.
6: Pinoy Microdrama is here, and it's big on the fields. Big on Microdrama! Big on Microkilig!
5: Naman mo kayo sumimangon? Hi, Mr.
6: Big on Microsuspense!
8: Makakabuti kung bulag pa ang kasama ko.
6: Big on
9: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
10: Kaya gagawin ko ang lahat para sa akin ang punta ko.
6: Microdrama is big on Signal Play!
11: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Rapid info po, teleservisyo para sa mga Pilipino.

0: Shop na sa Isetan.
1: True FM 648. Ngayon sa mga balita po naman sa lalawigan.
2: Sa pool po sa CCTV, ang pang-hold up ng dalawang lalaki sa isang bahay dyan po yan sa San Jose del Monte, Bulacan. Nagkunwari muna ang suspect na interesadong bumili ng isang motorsiklo. Pero habang kausap ang may-ari, nagdeklara po sila ng hold up. Kinwelyohan ng isa sa kanila ang may-ari ng motor at pwersahang ipinasok ang bahay o pinasok ang bahay nito. Pagpasok po sa bahay, pinadiretso niya ang biktima sa loob ng banyo, sabay tinadyakan ito. Hindi alam ng mga kawatan na may iba pang tao sa isang kwarto na di binuksan o nabuksan ng suspect. Nagsisigaw ang mga ito para makahingi ng tulong. Nataranta ang mga holda pero dali-daling umalis sa mga ito. Hindi natangay ang motorsiklo ng biktima pero nakuha ang cellphone, susi ng kanilang bahay at ang susi ng isa pang motorsiklo. Tukoy na daw ng mga pulis ang pagkakakilanla ng mga suspect. Napag-alam ang sangkot din sa rentangay modus ang dalawang suspect. Patuloy naman ang manhunt operation.
1: Tindi nitong
2: nakatakot.
1: Wala nang takot. Samantala, sugutan po naman ang isang lalaking rider matapos pong sumalpok sa likurang bahagi ng pickup sa Barangay Guyong, Santa Maria, Bulacan. Nakunan po ng CCTV kung paanong biglang bumangga sa likod ng pickup. Natumba ang rider pati po ang motorsiklo nito. Sumaklolo naman ang ilang pang motorista sa nadiskrasyang rider. Isinugod siya sa ospital.
2: Sa iba pang balita mga kapatid, isa po ang patay at dalawang kritikal matapos bumangga ang kanilang sasakyan sa isa pang poste sa Pototan, Iloilo. Sa investigasyon, galing po sila sa probinsya ng Aklan at papunta sa Iloilo City. Pero bigla raw nawala ng kontrol ang biktima pagdating po sa Pototan at doon na nga bumangga ang poste. Dead on arrival ang isa sa mga biktima. Habang patuloy pang nagpapagaling sa ospital ang mga kritikal na wala pa ring malay sa ngayon.
1: Patay ang 76 na taong gulang po na lalaki sa sunog na sumiklab naman dyan sa Valencia, Negros Oriental. Ayon po sa Bureau of Fire Protection, natupok na ang bahay at wala na hong buhay na ang biktima ng madatnan nila. Mag-isa lang daw po sa bahay ang biktima. Bukod sa bahay po ng biktima, nasunog din ang apat na motorsiklo. Inimbestigahan po ng mga otoridad kung ano ang sanhi ng apoy.
2: Patay po ang 80 taong gulang na tricycle driver matapos madaganan ng punong akasya sa Santa Cruz, Zambales. Sa investigasyon, nakaupo lang po sa kanyang tricycle ang biktima naghihintay ng pasahero nang biglang bumagsak ang puno. Nagawa pa raw ng dalawang iba pang tricycle driver na makaiwas pero tuluyan nang nadagana ng biktima. Nagsagawa naman po ng clearing operations para maialis ang natumbang puno at makuha ang biktima. Naisugod pa sa ospital pero naideklara rin dead on arrival. Posible raw na lumambot ang lupang kinatatayuan ng puno dahil nga sa magdamag na pag-uulan sa lugar.
1: Alas 6:51 ang ating tamang oras ngayon. Sa ating po namang mga balita po na pang-consumer at kalakalan, pinag-isipan daw po ng Amerika na magpataw ng hanggang 12.5% na tarifa sa mga bansang bigo sa pagpigil ng pag-aangkat ng mga produktong gawa sa forced labor. Kasama po ang Pilipinas sa higit na 50 mga trading partners sa mga bansang yan. Ayon po sa resulta po ng pag-aaral ng U.S. Trade Representative, malaking pabigat sa U.S. Commerce ang kabiguan ng ibang bansa na maghigpit kontra forced labor. Pumalago naman ang Philippine Exporters Confederation of the Philippines sa mungkahing tarifa. Dahil lahat naman daw ng lokal na exporters ay sumusunod sa lokal na batas at global standards pagsapit sa labor at sourcing.
2: Dinepensahan po ng Department of Agriculture ang kautosang taasan ng minimum access volume o MAV para po sa karneng baboy. Ang paliwanag po ni DA Secretary Francisco Chulorel, kailangan ito dahil sa panibagong banta ng African swine fever at inflationary pressure.
1: Akala ko ba nung unang panayam natin kontra siya rito?
2: Yun na nga, nagulat din ako sa balitang ito. Oo, nung huli pa namang usap natin sa mga pork producers, hindi ba?
1: Umaasa sa kanya.
2: Samantala nga po, inaasahang makatutulong ito para mapanatiling stable ang presyo ng karneng baboy. Pero hindi naman nagiging stable ang presyo. Maalala nga pong iniakyat sa higit 200 libreng metriko tonelada ang minimum access volume o yung dami ng karneng baboy na pwedeng maiangkat sa mas mababang taripa.
1: Yan na sinasabi po natin na umaasa itong mga pork producers na kakampi nila itong sekretaryum pala nabudol din sila. Sinitaho naman ng DA ang 36 na mga tindero daw ng bigas na hindi sumusunod sa price cap na 50 pesos per kilo sa imported rice. Nag-issue na daw po ang DA ng notice of violation. Kasunod daw po ng naging inspeksyon sa mga piling pamilihan sa buong bansa noong Lunes. Ayon po sa DA, nasa 822 stalls sa mga inspection stalls ang nagbebenta po ng imported rice. At lumalabas daw na wala pang kalahati sa mga ito ang nasunod sa price cap. Ikinagulat din daw po ng DA dahil hindi masukat ang compliance sa ilang rehiyon dahil po sa wala sa mga inspeksyon mga tindero ang nagbebenta ng imported na bigas.
2: Samantala, binigyan po ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang AirAsia ng hanggang June 6 para mabayaran ang mga utang nito. Sa ngayon po kasi mayroon pa itong natitirang 270 milyong pisong pagkakautang. Kasama po dito ang mga hindi pabayad na air navigation charges, landing at parking fees, passenger service charges at iba pa. Kung hindi mabayaran po ang halagang ito, maaaring harangin ang operasyon ng AirAsia sa mga paliparan ng gobyerno. Sa gitna naman nito, tiniyak po ng AirAsia na patuloy pa rin ang kanilang servisyo maging operasyon. Pero nagbawas sila eh. Sayang. Okay pa naman sana ito.
1: Alamin din natin mamaya. Opo, ito hong sitwasyon na ito kasi marami po nakabili na po ng advance ticket ng AirAsia. Yun pong epekto niya sa kanila kung sakali. Bukas po naman daw ang LTO na sumunod sa kautusan po ng Ombudsman na itigil na ang paggamit sa sistema ng Stratcom at gamitin po ang Land Transportation Management System o LTMS. Ipinahinto ng Ombudsman ang paggamit sa Stratcom dahil nga sa maanomalyang kontrata nito. At binanggit din po ng Ombudsman na base daw po sa report ng COA, higit 600 milyong piso ang kinokolekta ng LTO sa publiko para ibayad sa Stratcom noong 2025. Paliwanag din po ng Ombudsman, walang kailangan kolektahin na dagdag po sa na computer fee sa mga nagpaparenew o nagpaparehistro po kung LTMS ang gagamitin. Government procured po o nabili na kasi ng gobyerno ang IT system na ito. Pero aminadong LTO na hirap ang mga tanggapan nito tuwing may aberya sa sistema ng LTMS. At kahit kasi ilang taon na pong aktibo ang sistema, hindi pa rin daw ibinibigay ng service provider na Dermalog ang mga code na kailangan po ng LTO para masulit ang paggamit sa LTMS.
3: For every time that we need changes in our system, no, in the absence of that source code, in the absence of that access codes and database, sir, we cannot renew or continue to transact with the Filipino public. Kapag po wala kaming control doon, naghihingi po kami lagi ng permiso for us to use this system, for us to make changes doon po sa system. So, gustuin man po namin i-fully utilize po iyon, hindi po namin magawa because we do not have full control over the system.
1: Yan po ang tinig ni LTO Executive Director Martin Ontog at kahapon sa ating research na ginawa. Ano po karagdagang research, lumalabas po na ito pong Dermalog ay hindi nga po nakapagbibigay pa ng kanilang database at source code sa LTO maging yung Stratcom. Yan po sinasabi po ng ating source dyan mismo po sa DOTR. So ngayon po ang tanong dito, papayag na lang ho ba ang ating gobyerno na ganun pong ginagawa sa kanila ng kanilang mga kontratista? Alas 6:57 na sa lahat din po ng mga nasa construction business. Nako po, kung ikay construction worker, minimum wage earner, tiis-tiis po tayo kasi ganun talaga sa gitna po ng hirap ng buhay. Pero muli, ang pagpupugay sa inyong lahat, lalo na doon po sa mga gumagamit ng standard na produkto. Mabuhay hindi substandard ha. Kaya pag pinag-uusapan natin ang mga light steel frames, dito ka na. Sa JMAX, setting the standard in light steel frames. Ito po'y certified ng Bureau of Philippine Standards. Kaya siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety. Para po sa ating kisame at dinding, JMAX Light Steel Frames. Protektado ka, walang kakabakaba at duda. JMAX Light Steel Frames. Itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerks at yung mga suking hardware at depo. Sabihin ka agad, ang hinahanap ko, isa lang. Ito lang ang gusto ko, JMAX Light Steel Frames. Mabibili po yan sa Solera Ceramica. Diyan po naman sa Liloan, Cebu. Ayun o, Solera Ceramica, Liloan, Cebu. At sa YY Home Builders Depot, dyan po naman sa Tagbilaran City, Bohol. Ayun o, diba? YY Home Builders Depot, Tagbilaran City, Bohol. At ang JMAX ay available din in all leading depot and hardware stores nationwide.
2: Hoy partner, batiin muna natin ang mga taga Think Kamuna Pilipinas. Ayan, sina Sir Mon, nakatutok sa atin, at syempre si Sir Charles Lejano. Ito yung mga kasamahan natin dito sa TV5. Samantala mga kapatid,
1: ano magagawa nyo doon sa mga nagpapakalat ng fake news?
2: Nako, marami sila magagawa dyan ang tanong.
1: Para silang gremlins.
2: Oo, baka dapat damihan din natin yung gumagawa ng mga info drive para labanan lahat itong fake news.
1: Opo, para bagang sa halip na mabawasan, parang lalong dumadami.
2: Sinabi mo pa.
1: Alam nyo na, Sir Mon, nakakahawa itong hantavirus.
2: Ano daw yung hantavirus, sabi ni Sir Mon tsaka ni Sir Charles Lejano?
1: Hantatanga.
2: Ayun lang. Huwag naman sana umabot tayo sa puntong mas marami ang may hantavirus okay kesa sa ginagamit ang utak ko. Ito mga kapatid, sa mga balita po sa labas ng bansa, inihain po sa National Supreme Council sa Iran ang panukalang tuluyang pangasiwaan ng kontrobersyal na Strait of Hormuz. Sa report, isinumite na sa kanilang parliament ang nasabing bill at inaasahang pagdedebatihan hanggang sa makabuo ng pinal na bersyon. Wala nang ibinigay na detalye ang state news agency sa nasabing panukala. Bago po yan, may ilang mambabatas na ang nagsumite sa Iranian parliament ng mga magkakaibang panukala at draft kaugnay po sa nasabing bill. Nag-ugat yan kasunod ng tensyon kontra Amerika sa pagkontrol sa nasabing ruta.
1: Samantala pa rin, tinawag po naman ni US President Donald Trump na nasisiraan ng bait. Ito ba si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sinabi yan ni Trump matapos nga po ang kanilang pag-uusap sa telepono kaugnay pa rin po sa patuloy na gera ng Israeli forces kontra militanteng grupong Hezbollah. Giit ni Trump, sinusubukan daw niya ng kanyang kinatawan ang negosasyon upang tuluyan ang apong mawakasan ang digmaan sa pagitan po ng magkabilang panig. Biro ho naman ni Trump sa kanyang panayam, kung hindi raw po nakaupo ito bilang Pangulo ng Estados Unidos, ay malamang nakakulong na ito. Hindi, Pangulo ho, Pangulo ng ano? Pangulo dapat ng Israel, tama ba? Ano ba ito? Parang medyo may kalituhan dito sa last paragraph na ito. Anyway, mahirap yan kapag pareho. Okay, go ahead. Sige.
2: Sa iba pang balita mga kapatid, isa po ang kumpirmadong patay habang higit anim na po ang sugatan matapos nga pong magkasadaw ng airstrikes ang Iranian forces sa Kuwait. Kabilang po sa napinsala ang Kuwait International Airport sa Kuwait City. Nag-ugat po yan matapos ang unang paglulunsad ng pambobomba ng US forces malapit po sa Strait of Hormuz. Una nang itinanggi ng puwersa ng Iran na hindi silang nasa likod ng pag-atake sa bansang Kuwait. Ang giit nila, nagkaroon ng aberya sa hanay ng US Patriot System, kaya nauwi sa malagim na pinsala, partikular po sa nasabing paliparan. Matapos pong insidenteng yan, muli namang bumalik ang operasyon ng Kuwait Airways, maging ang Jazeera Airways.
1: Samantala, it's now 7:01 in the morning, baby girl.
2: Uy, ang bilis ng oras. Parang walang nangyari, partner. Sa mga kapatid po natin na nakatutok sa atin dito sa TV5, oras muna na 7:01 ay hatid sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus lactis strain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, selected Mercury Drug Stores, at ngayon sa lahat na pala ng Mercury Drug Stores nationwide. Mabibili rin po ito sa 0931-033-2871. At mga kapatid, available na rin po ang trial pack ng Ulta Bio. Kaya subukan nyo na po yan sa lahat ng Mercury Drug Stores nationwide. Ang oras mga kapatid, hatid din sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng Bayan, mula naman yan sa Mega Soft Hygienic Products, available in open tape and baby pants. Katuwang po ni mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama. Sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Mula nga sa Mega Soft Hygienic Products, ISO Certified, de kalidad, safe, at pumasa sa international standards. Sa mga kapatid po natin dito sa TV5, araw na nga po ng Webes ngayon. Yung mga nangyari po sa Senado, mamaya pag-uusapan natin yan dito sa programa. Hanggang alas 10 pa po tayo. Kaya tutukan nyo rin po kami, mapapanood po kami sa Signal TV Channel 1 and 1PH. Channel 19, yan po ang ating True FM TV. At higit sa lahat, tayo po ay napapakinggan sa radyo. So 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila. At sa iba pa po nating FM radio station sa buong bansa. See you tomorrow, mga kapatid, sa TV5.
1: At ngayon, Nanay Christy, congratulations, Nanay. Ha, talagang gabi nyo kagabi. Oo, kasi nakaisa na po ang Barangay Ginebra kontra TNT Tropang 5G sa first game po ng Best of 7 Final Series, kung saan nga po ang siyot as usual ni Justin ang nagpanalo po naman para po sa Barangay Ginebra. At yung galing ni RJ Abarientos, 4 ang kanyang tirahan. Pasok! Hindi lang isa. Alright. Mga kapatid, ito na nga pong ating balitang entertainment.
2: Ito na nga mamaya pong sports natin. Unahin natin yung showbiz balita, mga kapatid. In her full-blown assassin era na nga, si Andrea Brillantes, also known as Kiara sa A Secret and Frog. Pero sa pambihirang pagkakataon, umurong si Kiara sa kanyang misyon. Bigla kasing dumating si Sophie na anak ng target niyang si Norberto Ruiz. Si Sophie din ay girl best friend ni Angelito, ang kapatid ng sweetheart ni Kiara na si Mikoy. Dahil po dyan, sermon malala ang inabot ni Kiara. Sa My Best Friend Emma naman, lalong lumalalim ang pangungulila ni Mateo, also known as JM De Guzman, sa kanyang mag-iina. Habang si Sister Rebecca, unti-unti nang binabalikan ang kanyang bangungot. Hindi nyo dapat ma-miss ha, mga susunod na kabanata sa primetime premiera ng TV5. At napapanood po ang A Secret in Prague tuwing alas 8 ng gabi. Habang 8:45 naman ang My Best Friend Eman sa TV5.
1: Ipinagdiwang po naman ng aktres na si Kay Abad ang Cancer Survivors Month ngayon pong Hunyo. Sa Instagram, ikinuwento po ni Kay kung gaano nga kahirap ang laban sa cancer. Kanya pong paalala din, palagi ang nandyan ang Diyos na magbibigay lakas po sa mga mahihina. Nitong Mayo ay ibinunyag ni Kay na siya'y na-diagnose na merong breast cancer noong pong 2025. Pero siya po ay idineklara ng cancer-free ng mga dalubhasa matapos po ang gamutan sa Singapore.
2: Samantala, nagsampa po ng kasong falsification of documents ang socialite na si Tessa Prieto laban po sa ex-girlfriend na si Angel Chua at dalawa pang individual. May ugnayan daw ito sa dokumento na hindi pinirmahan ng socialite ayon sa abogado ni Tessa. Kontrademanda ito dahil biktima daw siya ng maling akusasyon. Pansamantala daw pansamantalang nakalaya daw si Tessa sa kasong estafa. Ang giit niya tungkol ito sa vindication at pananagutan. Gusto niya rin daw linisin ang kanyang pangalan maging ang reputasyon ng kanyang pamilya.
1: Spotted sa Tokyo, Japan, sina Kendall Jenner at Jacob Elordi sa gitna po naman ng mga chismis na nagde-date ang dalawa. Dumalo po sa isang Japanese restaurant ang dalawa at sa isa pahong kainan. Una nga po naging usap-usapan na dating ang dalawa nang makita magkasama sa Oscars after party noong Marso. Magkasama din silang dumalo sa Coachella kasamang ilang mga kaibigan.
2: Yun na, gandang couple.
4: Papadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman.
2: Ay, ang sweet. Sana all. Itinanggi naman ang kampo ng Korean superstar na si Ji Chang-wook ang alegasyong hindi siya nagbayad ng aabot sa bilyong won na buwis. Paliwanag po ng Spring Company, iba pa ang kanilang interpretasyon at aplikasyon ng tax laws, partikular sa kung ang kita ba ng aktor at entertainment industry ay dapat iugnay sa kanyang pangalan o sa talent agency. Pero iginagalang daw ng Spring Company ang resulta ng tax audit ng otoridad at handa silang bayaran ng penalty. Napapanood si Ji Chang-wook sa reality show na Kumusta tuwing Sabado alas 8 at alas 7 ng gabi at tuwing Linggo sa TV5.
1: Kumusta? Mahal ko kayo. Good morning ngayon.
4: Maraming salamat po.
1: Ito na ang Sports 5, Manong Toots at Nanay Christy, ha? Apo, pinanalo po naman ni Justin Brownlee ang Barangay Ginebra Gin Kings sa Game 1 ng PBA Commissioner's Cup Finals kontra TNT Tropang 5G. Pumasok ang fadeaway jumper ni Brownlee sa huling mga segundo po ng laro. May chance hong makatabla ang TNT sa huling 0.6 seconds pero nadepensahan po ni JB ang alley-hoop layup nitong si Calvin Oftana bago ito'y nagpalitan po ng clutch baskets ang dalawang koponan. Pinalamang po ng tatlo ni RJ Abarientos ang barangay matapos nga pong pumukol ng 4-point shot sa huling 20 segundo. Pero ito'y naitabla naman ni RR Pugoy matapos ang kanyang long 3 sa huling 10 segundo. Umabot sa 18 puntos ang kalamangan ng Gin Kings bago unti-unting humabol ang TNT at ginawang dikitan po ang laro sa ikalawang yugto ng laro. Top scorer po si Abarientos matapos ang kanyang 24 puntos at 7 pasa. 23 naman at 8 assist ang ginawa at iniambag ni Brownlee. Talaga naman, never say die, ha?
2: Samantala, muli na namang pinakita ni Ginebra resident import Justin Brownlee ang kanyang clutch gene. Pero gate ni Brownlee, hindi niya magagawa ito kung walang tiwala ng koponan sa kanya. Pagkatapos po ng isa namang game winner, ipinasa ni JB ang credit sa kanyang teammates at coaches na lagi daw siyang binibigyan ng kumpiyansa tuwing di kita ng laban. Hindi nga ito ang unang beses na nailigtas ni Brownlee ang Ginebra mula nang una siyang maging import ng koponan noong taong 2016. Target po ngayon ng Gene K sa mapanatili ang momentum pagsapit ng Game 2 sa Biyernes.
1: Talagman yung jumper niya, ano ha, medyo fade away. Alam mo, nung bata-bata pa ako.
2: Ganyan ka rin?
1: Hindi.
2: Ayun.
1: Uuwi po naman bit-bit na meron pong bit-bit na panalo. Di ba? Tindi, ano? Fade away.
2: Patingin nga ulit nung kanyang fade away shot. Meron ba
1: Tamo yan, no? Talon, sabay parang lumilipad ka, sabay
2: galing. Tsaka taas tumalon. Tingnan mo, ayan, oo. Oh, jump fade away shot. Uy, pasok!
1: Banda!
2: Husay, ang husay. Galing, ang galing, ang galing. Ano kaya kinakain ni Justin Brownlee? Ang husay eh.
1: Uuwi ho namang may bit-bit na panalo po ang Gilas Pilipinas Women 3x3 matapos pong magwagi sa kauna-unahang pagkakataon sa FIBA World Cup. Kanila hong tinalo ang world number 11 na Italy 17-13. Mainit nga po ang laro ni Camille Clarin matapos pong pumukol ng 4 na 2-pointers. Bago yan, natapos ang kampanya ng bansa sa torneo matapos pong matalo ho naman sa China 20-12. Umexit ang koponan na may isang panalo at 3 talo, pang-4 sa pool C. Tanging ang top 3 teams po lamang ang aabante sa knockout round.
2: Samantala, excited na daw si Pinay Tennis star Alex Ayala na makatambal po ang legend na si Venus Williams sa katakdang mag-partner ang dalawa sa Bad Homburg Open Doubles sa Germany na magsisimula naman po sa June 21. Ang gate ni Alex, malaki ang naitulong ng dating 7-time Grand Slam champion at dating world number 1 para mapayabong ang women's tennis. Dating world number 1 sa doubles si Williams kung saan siya nanalo ng 22 titulo. Bago po yan, naghahanda na si Ayala ngayon para sa round of 16 ng Birmingham Classic kontra kay Alina Charaeva.
1: Mga kapatid, kinuha po naman bilang number 1 overall pick sa 2026 PBL draft ang NU star na si Lams Lamina. Papuntang star setter sa Galleries Tower High Risers. Gate po ni Lamina, marami siyang sinakripisyo para maabot ang kanyang pangarap na ito. Napunta ho naman sa Capital One Solar Spikers bilang second overall pick ang liberong si Det Pepito mula sa Uste. Makakasama niya sa kupunan ang matagal na po niyang katropa na si Bella Belen. Number 3 pick naman si Tin Ubaldo ng FAU na kinuha ng Choco Mucho Flying Titans. Hindi siya nakadalo sa draft dahil nga sa abalang naghahanda kasama ang Alas Pilipinas para po sa ABC Women's Cup. Kumumpleto ho naman sa top 5 sina Mapua middle blocker, Alaina Ong para po sa Zeus Coffee Thunderbells. Habang nag-pass naman sa 5th pick ang Akari Chargers, paliwanag nila hindi na raw po available ang mga target nilang player. Sa kabuuan, 11 po sa 38 na aplikante ang na-draft. Magiging free agents po naman ang mga hindi nakuha. Maganda umaga mga suki, lalo na po sa ating mga seniors! At super seniors, ha? Tala din po sa atin na alam nyo na ho yun, sa dami nga po ng ating pong mga nararamdaman, ang hindi ho medyo, ha? Hindi ho kaaya-aya talaga yung gusto mong gumalaw-galaw pero hindi ka nga makagalaw. Para baga gusto mong mag-walking-walking, gusto mong mag-inat-inat pero hindi mo magalaw ang iyong kasukasuan kasi nga, para bagang nag-OOA ka na. OA yung...
5: Sino to?
1: Meron ka ng osteoarthritis. Excuse me, sandali lang ha. Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello? Kasi nga, meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ha ng tamang pagkain at exercise. Hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Ate Dina Aquino, itong atin ha. OsteoGuard, mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Para kay Yoli, kay Maring Yoli Chua at kay Maring Helen Lim, mag-OsteoGuard na tayo. Para naman tayo laging kondisyon at nakakapag-walking-walking at nakakapag-inat-inat o diba? Good morning! Ostrogan, salamat na marami. Ganap ng 13 minutes after 7 o'clock. Hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kagad, amoy pa lang. Quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xanthone na mainam po sa ating kalusugan at pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Yan o, Boss Mastery Coffee, Dr. Gerald C. Good morning, Doctor. Mag-Boss Max ka na para naka-smile ka lagi. O, di ba? Boss Mastery Coffee. Thank you! Sa mga nakatutok sa atin pong programa, tandaan po ninyo, ha? Yung pong kapag ho, may ayaw kayo, tapos patuloy nyo pong ginagawa yung ayaw nyo, nakaka-high blood po yan. Kayo po ay mag-rea, generics na.
2: Alright?
1: Hindi po yan, hindi po yan advisable, ha? Parang ako, ayoko ho ng horror movies kasi ayoko eh. Alam niyo yun, ha? Kinakabahan ako, yung matatakotin ako. Ba't pa ako manonood nun? Di ba? Ganun yun eh.
2: So iiwasan mo?
1: Iiwasan mo.
2: Pero kasi minsan may mga tao na sasabihin.
1: So para bagang pati pagkain.
2: Pag diba? Anong ayaw mo?
1: Hindi lang yun. Kung ayaw mo, di ba may mga pagkain. Yung iba ayaw kumain ng dinuguan.
2: Uh-oh.
1: Yung iba ayaw ng maasim.
2: Uh-oh.
1: So iniiwasan mo.
2: Iniiwasan.
1: Tama, yun din po ang payo. Kung makakasama sa pakiramdam mo, iwasan mo.
2: Iwasan.
1: So kung ikaw nanonood, nakikinig sa ayaw mo, pinanonood mo pa rin, dalawang bagay lang yan.
2: Ano yun?
1: Either binabayaran ka para gawin yan.
2: O ayaw mo sa amin, gusto mo kami. Charot lang na ayaw mo.
1: Tama.
2: Pwede rin naman
1: ganun yun.
2: Ganun
1: yun, ha? Klaruhin ko lang, ha? Ganun yun.
2: Oo.
1: Wala nang question dun. Either ikaw ay nandidiyan.
2: Oo.
1: Kahit galit na galit ka, ayaw na ayaw mo kasi oo, naka-duty ka dyan.
2: Naka-duty. Pag naka-duty, tanggap natin yun. Oo. You're just doing your job. Doing your job lang eh. Pero pag hindi naka-duty, tapos ayaw mo sa amin, nandiyan ka pa rin. Ang sa akin naman, I thank you.
1: Oo.
2: Nandiyan ka pa rin kahit ayaw mo.
1: Pero okay po yung nandidiyang ka, naka-duty ka, kumikita ka.
2: Tama, may pera
1: ang
2: eh.
1: Ang pinakamasakit na katotohanan, yung naka-duty ka for free. Ang tawag doon ay...
2: Sunga?
1: For free?
2: Ilang pang tampok... Nagot ka na naman kay Marco. Nagot ka na naman.
1: Ilang pang tampok na balita, susunod na...
5: Pwede kang magwagi ng worth 10,000 pesos.
6: Purpose of travel?
7: Where are you staying?
8: Where are you from?
9: Chicken or banana?
10: Who are you?
8: Is that your final haircut?
11: Hirap makapasok. Dito madali. Zoom Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps now, Signal Super. All you need is one.
12: Bienvenido a España! Madrid!
13: We need to be ambitious. We need to dream big.
14: Up. Excited ako malaman yung kwento ninyo.
15: Welcome to this place.
14: Bakit? Tuloy-tuloy lang. Nabitin kayo, no? Abangan at samahan nyo kami muli sa susunod na episode dito lang sa Woman in Action.
16: Tuloy-tuloy lang ang biyahe. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Mararating mo rin.
17: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Rafi Tufo po, teleservisyo para sa mga Pilipino.
18: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Derlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: Ibot Snack by Regent.
1: True FM.
0: Salamat na marami. Thank you. Sa inyo pong lahat ng ating mga suki ng mga motorista, ha? Ang iba
2: go ahead, make my day!
0: Sabi ng iba, okay lang ka na ulit magpapabida, Ted. Problema namin pang boundary. Relax lang po kayo. But today, mga kapatid, tayo po ay naghahanap pa rin ng winner para po sa ating What's On Your Mind. We're giving away minimum 2,000 pesos. Maaari pong lumaki yan. Depende, ha? Ang ating pong hinahanap yung mga nakinig sa atin kahapon para po sa ating natutunan sa The Daily Brad para po sa ating What's On Your Mind today. And it's happening today. Kahapon lang po, si Marco kasi nasobrahan. Kaya po humihingi kami ng pangunawa kung bakit po tayo walang winner kahapon sa ating pong What's On Your Mind. Samantala po naman sa lahat din po sa inyo, ha, mga kapatid. Alam po namin, again, kung gaano nga po kahirap ang buhay ngayon, pero mas lalo pong mahirap kung meron po tayong kapamilya, mahal sa buhay na nagkakasakit o ikaw mismo nagkakasakit. Ay, nung una man. Oo, of course, ramdam na ramdam po. Alam na alam natin ito. Kaya po dapat lagi po tayong wais, lalo na kung kalusugan po ng ating pamilya ang siyang pinag-uusapan. Tandaan natin, ha, sa pagpili po ng gamot, doon tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi kinakailangan maging mahal para masabing dekalidad ang gamot. Pero ingat din po sa pagpili, ha, kasi nga hindi ho lahat ng mura, oo, ay epektibo at safe. Ingat sa pagpili po ng mumurahin. Hindi lahat ng mura ay epektibo at safe. Kaya muli, nagpapaalala po ang Unilab. Piliin po lamang yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Oh, di ba? Muli, ang paalala po ng Unilab, ha? Piliin ang tunay na quality sa presyong abot kaya. Salamat ng marami, Unilab. Mga kapatid, isa munang mabilis pong pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
3: Bagong majority block sa Senado, binakante ang Senate presidency. Ang buwelta ni Senator Alan Peter Cayetano, illegal ang kudeta na iyan.
0: Senators Marcoleta at Pia Cayetano, out na umano. Erwin Tulpo, ang bagong hirang daw na committee chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero mamaya tuloy daw ang hearing ng Blue Ribbon Committee naman na pangungunahan daw nila Senators Marcoleta at Pia Cayetano.
3: Malacañang suportado ang pagbabago ng liderato sa Senado.
0: Agriculture Department nag-issue po ng notice of violation sa mga tenderong hindi daw sumusunod sa price cap na 50 pesos sa imported rice.
3: Samantala sa punsa video, lalaking nagpanggap na buyer ng motorsiklo sa Bulacan. Aba, hold-upper pala.
0: Ay, nakon po naman. Samantala sa ating Sports 5, aba, jump shot ni Justin Brownlee sa huling segundo ng laro. Pasok! Para masulot ng Ginebra ang panalo kontra TNT Tropang 5G sa Game 1 ng PBA Commissioner's Cup Finals.
3: Sa balitang entertainment, Andrea Brillantes, agaw atensyon sa panibagong tagpo sa A Secret in Prague.
0: Mga kapatid, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Ito na nga pong ating ikalawang bukso ng mga tampok na balita sa News 5.
3: Sa mga balitang pambansa, naghain na po sa Ombudsman ang reklamong obstruction of justice ang grupong Tindig Pilipinas laban kay Senate President Cayetano at Senator Robin Padilla. Damay din po sa reklamo pati si dating Senate Surgeon at Arms Mau Aplasca. Kaugnay po ito ng umano'y pagtulong nilang makasibat mula sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa na ipinaaresto na ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Tindig Pilipinas Convener Kiko Aquino D., maituturing na obstruction of justice ang ginawa ni na Cayetano gaya ng paglalagay kay de la Rosa sa protective custody ng Senado. Pati raw ang nangyaring barilan sa loob po ng Senado na pinangunahan naman ni Aplasca. Ang lahat daw ng ito ay ginawa para hindi maaresto si Bato. Wala pa namang pahayag tungkol dito si na Cayetano, Padilla at maging si Aplasca. Samantala, giniit po ni dating Senate President Coco Pimentel na paglabag po sa rules ng Senado at oath of office ang hindi pagsipot ni Senator Alan Peter Cayetano at ng mga kaalyado nito sa dalawang magkasunod na araw ng sesyon. Ayon po kay Pimentel, kinakailangan ng pisikal na presensya ng mga senador sa plenaryo. Kaya po pwede raw ireklamo ng mga dating minorya ang ginawa ng grupo ni na Cayetano sa Ethics Committee.
2: Pwedeng sumugok, pumunta sa Supreme Court, although I have medyo duda ako doon na siyempre mamicromanage pa ng Supreme Court ang kado na tuturuan na para mga bata. Hindi naman dapat mangyari yun. Number one is sa loob mismo ng Senado ang remedyo. So yung minority, they just keep on saying the facts. Ano na nangyayari, magreklamo sila. Some people can file sa ethics.
3: Yan nga po ang tinig ni dating Senate President Coco Pimentel. Samantala, bago pa man ang kudeta ng Minorya kahapon, sinabi rin po ni Pimentel na posibleng takot talagang mapatalsik sa pwesto bilang Senate President si Senator Cayetano, kaya hindi ito nagpapakita sa plenaryo. Bagamat pinalitan na ng Minorya ang lahat ng pinuno ng mga komite, nilinaw pa rin ni Pimentel na kailangan ng 13 boto para tuluyang mapalitan ng mismong Senate President.
2: Wala akong ibang conclusion kasi, Ted, kasi anong reason ang pwede mong sabihin na hindi ka magsisession? Walang iba eh. There is no other reason. Wala akong ibang maisip except that ayaw mo munang harapin ang colleagues mo kasi baka nagbago na ang katotohanan, ang sentimiento ng plenary to.
3: Muli mga kapatid, yan po ang tinig ni former Senate President Coco Pimentel. Samantala, umakyat na sa 27 ang nare-recover na mga bangkay ng gumuhong o sa gumuhong gusali. Diyan po yan sa Balibago, Angeles City sa Pampanga. Kabilang po dyan ang 2 pang nakuhang bangkay kagabi. 6 naman ang nare-recover buong maghapon kabilang isang batang lalaki at isang sanggol. Inaalam pa ang kanilang pagkakakilanlan lalo't hindi na sila makilala dahil naaagnas na po ang mga bangkay. Samantala, nagsampa na ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang pamilya ng isa sa mga nasawi laban po sa may-ari at contractor ng building. Patuloy pa rin naman ngayon ang search, rescue at retrieval operations sa gumuhong gusali. 7:25 ang tamang oras mga kapatid. Ang oras na muna hatid sa ating lahat ng Fast Cat. Level up ang biyahe with FastCat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang ang space, pwedeng isama ang buong barangay. Sa FastCat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code po sa inyong screen mga kapatid para po sa mas madaling pag-book ng tickets with FastCat. Very safe, very fast, very convenient, FastCat. At mga kapatid, wala pong maglilipad, maparadyo o TV man po yan dahil magbabalik pa rin kami para ihatid sa inyo ang mga pinakamalalaki at importanteng balita na dapat niyong malaman ngayon. Dito pa rin po yan sa News 5 ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
4: Laging true sa'yo, kapatid.
5: Ang husay!
6: So easy to use.
7: Ever. Welcome to our balloon.
8: This is our chance to reunite.
9: Ready na ba kayo sa magic ko?
10: I see you.
11: Pinoy Microdrama is here! And it's big on the feels! Big on Microdrama!
12: Umana, siguro yun.
13: Hello po.
12: Ikaw ang mabalo!
11: Big on Microkilig!
14: Naman mo kayo sumimaon?
15: Hi, Miss Lee!
11: Big on Microsuspense!
16: Makakabuti kung bulag pa ang kasama ko.
17: Hindi ako papayag na magpatalo sa 2 kapatid ko.
18: Kaya gagawin ko ang lahat para sa aking pagka to.
11: Microdrama is big on Signal Play!
19: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
20: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good careers.
21: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo. You have to build your character.
22: Yeah.
21: So masabi ko.
23: Your surname is Ayala.
20: Yes.
23: And you work for Ayala.
20: Yes.
23: Are you related with the Ayalas?
20: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
6: tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.
7: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, pagpupusigi at pagsisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawa na aksyon sa aking pakakayanan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

0: Congratulations, kapatid!
1: Pa-birthday ka naman!
2: Hi! Malapit na birthday ni Seth Velasquez. At hindi ko magpapa-birdser yan. Diba? Uy, pero grabe, kinukwento ko nga dito sa partner ko. Nagulat naman ako sa kanyang headphones. Hang lakas, mas nagising ako kesa sa kape na iniinom ko kanina, partner. Lakas, ha? Parang pang buong barangay yung level ng headphones niya.
3: Sa oras is nga there any 7, objection?
2: Wala pong objection, Your Honor. Sa oras nga po na 7:29, hatid yan sa ating lahat ng Select Toyo. Sa Select Toyo, bawat patak, lasang lutong Pinoy na siguradong ramdam sa bawat subo. Para po sa bistek, adobo, tokwad baboy pork steak o kahit anong putahe na kailangan ng pampasarap, Select Toyo. Suwabe ang timpla, hindi basta-basta. Select Toyo, ang toyo ng bawat kusina, toyo ng bawat pamilya, gawang well-made, gawang garantisado. Sa mga balita po sa Metro Manila, sinabon ng hepe ng Napulcom ang pulis na sa pilitang inaresto ang nakagitgitan niyang senior citizen sa Taguig. Sa viral video, kitang hinila po ng pulis ang driver ng puting utility van. Pinipilit pa ng pulis ang kamay ng driver para mapusasan ito. Matapos mapusasan, muling hinila ng pulis ang 78 taong gulang na driver patungong presinto. Ang giit po ng pulis sa si Police Corporal Simeon Suan, tinangka daw siyang banggain ng nakaalitang driver. Humiling din siya ng due process at sinabihan si Napulcom Commissioner Ralph Kalinisan na huwag siyang gamitin sa pagpapapogi sa media. Nagkasagutan pa sila ni Kalinisan at napilitan na siyang ilayo ng kaniyang mga kabaro. Sa huli, isinailalim na ito sa under restrictive custody. Iniimbestigahan na siya ngayon para sa posibleng kasong ipapataw sa kanya. Uy, naka-blur sa social media. Nakakita na mukha nito.

perasa ako ng kalakal at maging baril. Inimbestigahan din ng mga pulis kung ang nakumpiskang motorsiklo mula sa mga suspect ay ginamit sa iba pang krimen. Maharap po sa kasong robbery ang mga suspect. Samantala, na sunugan ang nasa 100 pamilya dyan po sa Barangay Maybunga sa Pasig City. Mabilis po na kumalat ang apoy dahil dikit-dikit at gawa sa light material sa mga kabahayan doon. Nagbayanihan po mga residente sa pagpapasa-pasa ng mga balde at pagre-refill ng mga fire truck para matulungan ang mga bumbero na apulahin ang sunog. Tumagal po ng mahigit 3 oras bago nga naapula ang apoy. Karamihan nga sa mga residente, wala nang naisalba pang gamit. Ayon naman po sa Bureau of Fire Protection o BFP, nasa 3 bahay ang natupok. Inaalam pa ng mga otoridad ang mitsa ng apoy at ang halaga ng pinsala. 7:33, mga kapatid, ang tamang oras at tinaman po sa ating lahat yan ng Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na po, mga kapatid, ang sagot sa aging, ang Ultaflex, ang pampalakas na pampaganda pa na health drink. Gawa po yan ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ultaflex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, sa Lazada, at maging sa ultabio.shop. Meron din po sa TikTok, mga kapatid. At pwede rin kayong umorder sa 0931-033-2871. Good morning muna kay Sir Brian at Mang Joyce Posadas. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. At mga kapatid, by the way, available na rin po ang trial pack ng UltaBio sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Balita po sa lalawigan. Saksak sa likod ang inabot ng isang lalaki sa Kinapundan, Eastern Samar, nang dahil po sa mahalay na biro sa kainumang kaibigan. Sa imbestigasyon, nagbiro po ang biktima na tangkang hahawakan ng maselang bahagi ng katawan ng kanyang kaibigan at dito na nga po napiko ng suspek at umalis. Bumalik ito kalaunan, dalang isang kutsilyo, saka po sinaksak ang biktima. Nagpapagaling na po ang biktima sa ngayon. Arestado po ang suspek na may problema daw sa pag-iisip. Posible siyang maharap sa reklamong frustrated homicide. Natagpuan namang patay ang isang nurse, dyan po yan sa Bangged sa Abra. May 17 saksak sa katawan ng biktima na nakita po sa kalsada sa Barangay Zone 1. Balot din po ng motorcycle covered plastic ang katawan ng biktima. Nakagapos din ng packaging tape ang kaniyang binti. Inaalam pa kung ano ang motibo sa krimen at kung sino ang salarin. Patay naman pong mag-asawang senior citizen na... O patay nga pong mag-asawang senior citizen sa pananaksak sa Pasig City sa Iloilo. Suspect sa krimen ang sariling anak ng mga biktima. Sa investigasyon, narinig na lang ng kanilang mga kaanak na may komosyon mula po sa bahay ng mga biktima. Nang puntahan po nila, nakahiga na nga po ang biktima at may mga saksak na po ito sa kaniyang katawan. Sa inisyal na impormasyon, mga kapatid, ay may problema daw po sa pag-iisip ang suspek at hindi daw nakainom ng gamot nang mangyari ang sinasabing pananaksak. Maharap po ito sa kaukulang reklamo. Samantala, mga kapatid, 7:35 ang tamang oras. Hatid naman po yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Visit their website, mga kapatid, at Facebook page. Nandyan po ang QR code sa inyong screen, www.mayetdelarosa.com. At sa mga kapatid po nating nakatutok sa atin ngayon, open na rin po for franchise ang Mayet de la Rosa. Batiin na rin po natin ang magandang morning si Sir Richard de la Rosa. And once again, yung ating mga kasamahan dyan sa Think Kamuna Pilipinas, si Sir Mon, good morning po sa inyo, and si Sir Charles Lejano. Magandang umaga, mga kapatid. Ang Think Kamuna
dyan sa Facebook na lumalaban nga po sa fake news. Siyempre sa tulong po yan ng ating mga kapatid dito sa TV5 at sa Signal. Pasalamat na rin tayo sa Linya Linya. Alisang Galang of Linya Linya. Sure, thank you so much sa ating Corrupt Demon Hunter shirt ngayon. Nasabi ni Yuri, ang ganda daw. Yuri, kahit nasusunod,

0: Sagot ko na, okay lang.
1: Wag na, ma-assume na ito eh. Oo. Sabi ni Yuring, ganda DJ cha. Okay lang sa'yo, may pawis? May pawis. Eto na po mga kapatid, balikan po natin ang mga balitang consumer at pangkalakalan. Inaprubahan po ng Pangulong Marcos Jr. ang 2026 Strategic Investment Priority Plan. Nakalatag din po ang mga incentive o kaya'y benepisyo para makahimok ng investment sa bansa. Hinati nga po sa tatlong tier o level ang mga partikular na aktibidad na prioridad po ng Pilipinas. Nasa Tier 1 ang mga sektor kung saan mataas po ang potensyal na makalikha ng trabaho. Mga sektor na magbibigay po ng suporta sa mga negosyong mahalaga sa industrial development at iba pa. Nasa Tier 2 naman ang mga aktibidad na nagpo-produce ng supplies, piyesa at serbisyong hindi basta-basta na po-produce sa bansa. Nasa Tier 3 naman ang mga negosyo na may kinalaman sa research and development. Magre-resulta po ito sa mas mataas na productivity at mga breakthrough sa siyensya maging sa kalusugan. Nire-repaso po ang planong ito kada tatlong taon. Para nga gawing prioridad ang mga sektor na kinakailangang mapalakas dito sa bansa. Isinusulong naman po ng Department of Agriculture o DA ang mas mataas na pondo para po sa research and development sa ube. Sa gitna po yan ang pagtataas ng pagdaigdigang demand para dito. Ihiri daw po ng DA na itaas nga po sa 63 milyong piso ang pondo para sa ube. Mula po yan sa kasalukuyang 17 milyong piso. Ayon pa rin sa Department of Agriculture, mayroon ang gumugulong na R&D sa mga universidad para mapalakas ang produksyon ng ube sa bansa. Gusto nga daw ng gobyerno na matiyak ang geographic indication para maging matatag ang identity ng ating lokal na ube. Inaasahang magsisimula po sa Agosto ang konstruksyon ng malalaking farm-to-market road projects. Ayon po sa DA, target ma-award ang mga kontrata sa winning bidders sa pagitan po yan ng Hunyo at ng Hulyo. Nitong Abril lang, inamin po ng DA na malaking hamon ang pagpapatupad ng mga proyektong ito dahil sa pagbabago ng presyo ng materyales bunsod ng sigalot sa Middle East. Pero tiniyak po ng DA na ina-adjust na ang presyo ng kada kilometro ng FMR. Depende po yan sa landscape ng lugar, labor at maging sa presyo ng materyales. Sa mga balita naman po sa labas ng bansa. 21 ang patay sa sunog sa isang gusali po sa New Delhi sa India. Karamihan po sa mga nakatira ay pawang mga estudyante at young professionals. May mga residenteng natrap habang nasusunog ang gusali. Inaalam naman ang sanhi ng apoy. Nauwi naman po sa karahasan ang ikinasang protesta sa Central Santiago sa Chile. Nag-ugat nga yan kasunod ng tumitinding pagkadismaya sa mga nakiisang demonstrador sa pamamalakan ni Chilean President Jose Antonio Kast. Ito po ng grupo, hindi raw natutugunan ang mga usapin pagdating sa public health care, education, maging sa karapatang pantao sa nasabing bansa. Sa ilang kuha, kita po ang girian ng mga rallyista at mga pulis sa Chilean capital. Ilan sa kanila arestado kasunod naman po ng nasabing gulo. Sa iba pang balita, dyan naman po sa England, sa United Kingdom, Tatlo nga po ang kumpirmadong patay matapos ang pagbagsak ng isang helicopter. Ayon sa report, British Royal Navy ang aircraft na napinsala nito lamang Miyerkules. Tatlo po sa namatay ay pawang crew ng aircraft. Nangyari nga yan kasunod ang isinasagawang training ng Royal Navy Forces malapit sa Sirton, Devon. Inaalam naman ng mga otoridad ang pinagmulan ng nasabing insidente. Mga kapatid, 7:41. Ang tamang oras naman po natin. Hatid sa ating lahat po yan ng Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Subukan nyo na po ang Speed Babad, Speed Antibac, Speed Fab Confresh at Speed Calamansi. Gawang well-made, gawang garantisado. At eto na nga po mga kapatid, puntahan natin ang ating Sports 5. Naniniwala po si TNT Tropang 5G head coach Chot Reyes na dapat tinawagan ng foul si Justin Brownlee sa huling play ng Game 1 ng PBA Commissioner's Cup Finals. Ang giit po ni Coach Chot, nabangga ni Brownlee si Oftana bago po ang alley-oop layup attempt. May chance sanang matablang TNT ang laro sa huling 0.6 seconds pero nadepensahan nga ni JB ang tira ni Oftana. Pagtunog po ng final buzzer, makikita pa siya Coach Chot na sumisignal ng foul sa mga referee. Pero hindi po siya pinakinggan ng mga ito. Nagkasalubong sa hallway sa Araneta sina Reyes at PBA Commissioner Willie Marshall. Narinig si Reyes na nagsabing dapat bigyan ng parusa ang mga referee dahil sa anya'y missed call. Para naman po kay Oftana, naramdaman niyang may foul nga. Pero move on na lang daw at bawi na lang sa next game. Ganun! Gaganapin po ang Game 2 ng Finals sa Biyernes 7:30 sa Smart Araneta Coliseum. Napapanood din po yan sa PBA Rush, RPTV, Pilipinas Live App, YouTube channel ng One Sports. Matapos naman po ang kanyang breakout session, pinakawala ng Terra Firma Jeep ang gwardyang si Jeric Ahanmisi. Inaprubahan ng PBA ang trade kung saan dinala sina Ahanmisi at Paolo Hernandez. Para nga po kina Wami Tiongson, Chris Miller at second round pick. Pangalawa po sa scoring si Ahanmisi matapos pong magdala ng 21.3 points nitong Commissioner's Cup. Samantala, balik Terra Firma Jeep si Tiongson matapos kunin ng Beerman noong 2024-2025 Commissioner's Cup. Nanalo siya ng dalawang kampiyonato sa apat na conferences sa Beerman. Tinambakan naman po ng Gilas Pilipinas Youth Women ang Singapore sa FIBA Under-18 Women's Asia Cup SHIBA Qualifiers. Final score, 83-53. Player of the game si Sofia Dignadice. Matapos nga pong makapagtala ng 16 na punto, 7 assists at 4 steals. Ito ang ikalawang sunod na tambakang panalo ng Gilas Youth Women. Kahapon, pinataob po nila ang Vietnam 93-42. At mga kapatid, eto na nga.
0: Maritis ka.
2: I don't know, that was the chismis.
1: Good morning, Nanay Christy! Magandang umaga po sa mga adik po sa programa ni Nanay Christy at Romel Chica. Mamaya po yan tuwing pagkatapos ni Kuya Popoy.
3: Maliba, dito po sa True FM. Adik, eh.
1: Naku po, walang alaga pong adik si Nanay Christy. Oo, namamayat lang si Romel, nagdadayat. Hindi po yan adik. Adik sa lalaki, si Romel Chica. Oo.
4: Bola muna, bago droga.
1: Sa balitang entertainment. Nagsimula na po ang production ng Pinoy version ng The Good Doctor. Yan nga po yung matapos ang ilang buwang immersion at kanilang paghahanda. In character si Inigo as Doc Dong na siyang bida po sa inaabangang kapatid show. Ang kwento ni Inigo, extra pressure din daw sa kanyang role ng doktor na may savant syndrome. Abangan po ang The Good Doctor ngayong taon sa Kapatid Network. Samantala, magpapahinga muna po sa paglalabas ng awitin ng singer na si Love dahil sa kanyang mental health struggles. Ay, ayun lang. Ayon po sa kanya, deeply struggling siya sa pinagdadaanan niya ngayon kaya kailangan na muna niya ang magpahinga. Humingi naman po ito ng paumanhin sa fans na apektado nito. Noong 2019, ibinahagi ni Love ang kanyang pakikipaglaban sa depression. Kilala siya sa mga awiting I Like Me Better, Paris and the Rain, Who at Superhero. Ang gaganda ng songs nito, Love Get Well Soon. At sa lahat po ng mga may mental health struggles ngayon, pagaling po kayo mga kapatid. Sa iba pang balita, pumanaw na po sa edad na 75 ang Grammy Award-winning singer na si Peebo Bryson. Sikat po o nasikat sa kanyang Disney hits. Ayon sa kanyang pamilya, pumanaw nga po ang singer ilang araw matapos po itong ma-stroke. Si Peebo ang nasa likod ng Disney hits na Beauty and the Beast. Kasama po niya dyan si Celine Dion at ang A Whole New World kasama si Regina Bell. Oy. Sumikat din po ang iba pa niyang awitin na If Ever You're In My Arms Again. At Tonight, I Celebrate My Love. Sa post po ng singer na si Celine Dion, inalala niya ang mga pinagsamahan nila ni Peebo. Mananatili daw ang boses ng yumaong singer sa kanyang puso at alaala. Samantala mga kapatid! Oras muna, 7:46. Tamang oras. Atid pa rin sa ating lahat po yan ang Twins Lampain Baby Diaper. Ang lampain ng bayan. Available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain ay katuwang pony na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama. Sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lumpain Baby Diaper. Mula sa Mega Soft Hygienic Products, ISO Certified de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Good morning pa rin po sa mga nakatutok sa atin ngayon dito sa 105.9 True FM, sa Metro at sa Mega Manila at maging sa iba pa nating istasyon sa buong Pilipinas. Sa ngalan pa rin po ng ating masisipag at mahuhusay na kasamahan dito po sa News 5, sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Direk Joey Perez, Aaron Tolentino, Julio Rich Cazenas, Jeffrey Batlanggao, Randall Rito Malta, Nicole Stefanida Canay, Associate Producer Christian Mitra at sa ating EP na single pa rin, Andrew Yusinko. Patuloy pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Mga kapatid, ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Uy, magsi-6 years na tayo. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
5: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best news commentary sa radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.
6: B-1079
7: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
8: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
7: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
10: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
7: Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Ng iba sa mga panuntunang ito, pareho po sila sa kamagabilang kampo nagsasabi na ito ang aming interpretasyon. So bukas makalawa, hindi ho tayo magtataka kung ito'y umabot sa kataas-taasang hukuman. Diba? After all, yan din po sinasabi ni FB Cayetano. We go to court pag hindi tayo nagkasundo. Samantala, para ho tayo magkasundo lahat, importante po kondisyon ng ating pangangatawan. Importante po na ang ating mga supplement ay lagi po namang maayos. Kagaya po ng ating supplement para po sa ating pangangailangan. Supplement po na sa ganun ay hindi ka laging bigo. Baka naman kasi masabihan ka ng, excuse me, hard starting, palyado, bigo ka na naman. Sandali lang ha, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Diba, masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo!
12: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Katilig
11: sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, Iñaki Garcia, Senyor, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kuya Samson, go! Good morning sa iyo!
13: Morning.
11: Mga ka-Bravo, maganda-maganda umaga po sa inyong lahat. Handa na ba kayo? Aba, ang iba nagsasabi, sige na, simulan na! Birahe! Excuse me ha. Dapat ho muna tayo magkaroon ng gabay. Ito ho muna ang ating pakikinggan. The Daily Brand.
14: FM. Ang galing! Pang matagalan!
15: Parang tayo lang han.
16: Everest Appliances.
14: Babe, ano Everest?
6: B1079
7: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
8: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
10: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Sincerong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Rocky Tulfo po, deliservisyo para sa mga Pilipino.

0: Apple?
1: Pero meron din tayong panayama, 8 o'clock. Kasi abala itong ating maakapanayam, maya-maya po lamang nagkaunti. Uh-huh. So, habang nakaantabay tayo kay Brad Jeff, na sana nga po'y masimulan ng ating magandang balita, eto ho muna mga kapatid, wala pang adelantado itong aking executive producer. Dito sa estasyon na ito, sa programang ito, sino ba nagbo-blow out? Yung nananalo ng award.
0: Oo,
1: hindi ba?
0: Kakapapansit ko nga lang eh, di ba? Huh? Oh, last week, partner!
1: Saan yun?
0: Dito!
1: Bakit?
0: Doon sa Leyte Normal University Award.
1: Oo. Ewan ko lang, meron ko mga pinakitang ebidensya.
0: Na panalo sa award? Oo. Eh, wala pa sa akin.
1: Ano wala pa sa'yo? Eto na. O, eto na ang ebidensya ko, magpakain ka bukas. O, eto na yung... eto ha. Makita mo, yari pa ito, malamang yari ito sa Basay Samar.
0: Mm. Ganda.
1: Ito yung award po na amin ngayong ibinibigay kay Chacha.
0: Ano
1: sa isang kondisyon.
2: Baka naman.
0: Bawal kong kunin ang...
1: Hindi ka nagpapakain.
0: So, anong gusto na naman nyo bukas?
1: Tubusin mo muna.
0: May tubos yan?
1: Oo.
0: May tubos?
1: Mm.
0: Ano na naman ang gusto nyo bukas?
3: Pa-burner ka naman?
0: Ha?
1: Ito ho mga kapatid, Pagdasig Awards.
0: Thank you.
1: Best Radio Deji.
0: Deji?
1: Parang nagkamali yung spelling. Deji.
0: Hindi nga patingin. Totoo
1: ganun
0: nga.
1: Ganun sa amin eh. Deji.
0: Oh.
1: National level.
0: Ay, salamat po.
1: Galing ha. O sige, ano to ha? Yari sa
0: ganda.
1: Native.
0: Oh, in fairness.
1: Mm-hmm. Ito ha, ito ha. Galing ito kay Dan Reeves Handicrafts. Galing sa Ormoc. O sige, so ito na.
0: Nakapunta ka na ba do, partner?
1: Binibigit ko sa iyo ang iyong parangal.
0: Pagdasig 2026 Awards. Maraming salamat po Leyte Normal University sa lahat po ng bumubuo ng award-giving body na ito. Kung papala rin ulit next time, kung pwede po sa schedule ko, dadayo ako sa inyo. Promise ko yan. Anak, kasi di ba taga doon ka? Takloban. Tama di ba? Malapit ba sa inyo ito?
1: Leyte Normal.
0: Yung Leyte Normal University?
1: Dati yan, Leyte State, college.
0: Ginawang Leyte Normal University.
1: Naging LNU.
0: Correct. So malaking ano ito, universidad doon.
1: Yes.
0: Good morning po sa mga taga Leyte.
1: Kulay blue ang uniforme dyan, puti at blue.
0: Ba, kabisado mo talaga, partner. Ano?
1: Mabaihan.
0: Kailan ka ba huling napunta ng Leyte?
1: Siguro mga dalawang dekada na.
0: Kala ko last year nandun ka. Hindi man nandun ka last year.
1: Oo nga pala.
0: Ayan
1: na ba siya? Oh, kasi meron tayong importanteng interview ha. Otherwise, baka, you know what I'm saying? Sige. Sa oras mo na 7:54 na ng magandang Thursday morning. Ito ho muna, no? Sa ating mga magulang po ngayon na hikahos. Yung mga magulang po na nagsisipag para ho sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Importante po ngayon pong pasukan na ito. Tandaan natin sa pagpili po ng paaralan. Dapat dun po tayo sa siguradong merong kumpletong pasilidad. Highly qualified po ang mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at merong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI mga kapatid. Mula sa curriculum at sa pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho at pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang enrollment to employment system o E2E. Kaya sa mga gusto pong maging job ready at future ready, aba, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Ito po very important. Importante yung quality of education and yung assistance po doon sa trabaho na maaari po namang mapuntahan ng mga graduate nila. Yan ang E2E, Enrollment to Employment System, hatid ng STI. Mga kapatid, habang wala pa po si Brad Jeffery Scopides, kami po itatawag na ha. Sa atin po namang dapat na makausap na sa ganun po tayo'y maka-move on sa mga ilang pang importanteng isyong pambayan. Ready na ba ang ating mga kapanayam? O meron muna tayong importanteng break. Sige, we will take a short break at sa ating pong pagbabalik, pag-usapan po natin to, legalidad sa nangyari kahapon dyan po sa Senado.
4: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng...
5: Mm-hmm.
2: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. News.
3: Oh, B107.9
5: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
6: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
5: Tama, Red Horse Beer. Sana, sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsible. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Bigyan solusyon ang kami mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yun, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga Pilipino.

0: bienvenido a España. Buenos días, Madrid.
1: You need to be ambitious. You need to dream big.
2: Up. Excited ako malaman yung kwento ninyo.
3: Welcome to this place.
0: Tuloy-tuloy lang.
2: Nabitin kayo, no? Abangan at samahan nyo kami muli sa susunod na episode dito lang sa Woman in Action.
4: Tuloy-tuloy lang ang biyahe. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Mararating mo rin.
5: Mga intrigang nagiinit sa Christy 4 Minute. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon.

0: He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
1: Filon at DJ Chacha sa True FM. Pinarangalan bilang best news commentary program sa radyo sa 46th Catholic Mass Media Awards. Totoong makabuluhan. Totoong para sa bayan. Para sa katotohanan. Sa katotohanan.
2: Good morning! Mga kapatid, almost 8 o'clock na po ang ating oras ngayon, 7:59. At dito po mga kapatid, sa usapin na ito, usaping legal ang siya ho namang main point no sa interpretasyon ng provision ng ating saligang batas at ng rules mismo po ng Senado. Uulitin natin, depende yan kasi si FB Alan Peter Cayetano ay abogado. Kanyang kapatid, abogado rin, si Ma'am Pia. Okay, ngayon sa panig po naman nitong sa bagong supposed to be majority, may mga abogado rin dyan. Nandidiyan po si Kiko Pangilinan, nandidiyan po si Chis Escudero ngayon. Opo, at sino pa ba yung abogado sa kanilang grupo? Anyway, so mga kapatid, ang punto po nito pong si Ginoong Cayetano kahapon, illegal yung nangyari pong pagpapalit sa liderato ng Senado. Illegal sa punto ng ikanya, una, yung pong bilangan ng totoong majority. If I will have to quote him, ano po ang sabi niya sa kanya pong Facebook Live, ang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13, so 12 pa rin po ngayon ang bilangan na sinasabi po na umano ay majority. Oo, pang-o-onse pa rin, yan po ang kanyang binabanggit. Dahil po sa ating konstitusyon, sa ating rules of the Senate, kailangan daw po ng 13. Ati po lang kausapin ang isa po sa mga ginagalang na law professor at siya po isang lecturer po sa political law sa UP College of Law. Maganda umaga po, Professor Paulo Emmanuel Tamase.
3: Good morning!
4: Hi, magandang umaga po, Ted, at sa inyo mga taga-subaybay.
2: Salamat na marami. Una, ano po ang inyo pong